0: Heart 92.7.
1: 93.7. This is Heart FM. Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala ba ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am? Unsa imo ang gibati sa una?
2: Labo jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa coffee corn. So ang resulta ani is kada adlaw jud ko magbawas and then ako magdugay sa CR nga magdala pag cellphone aron magkabawas. Karon pag lingkod in sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma?
2: Okay kaayo, wala ko problema sa tulog.
1: Wow, thank you kaayo, Ma'am Marlo.
3: Ang pakighilawas nga walay proteksyon mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas og confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong! Be informed, get tested.
5: Standing in a crowded room and I can't see your face.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
6: With heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM kagayan de oro city 93.7 Hot FM going on. Hey, 31 minutes after 8 o'clock. That's a miss Rob Daniel for you. Nawala tayo pero nakabalik na tayo ngayon ha. Nawala tayo kanina. Nagkaroon ng brown out. Hindi talaga brown, black talaga. As in black out. Pero nakabalik na, it's a good thing. Oh, nandiyan pa rin kayo ha. Nanakikinig pa rin. Ang mga taga-Kamamanan, magandang umaga po sa inyo. Mga taga ano to? Sina Colin at Kurt Duday. Yan, magandang umaga. At nakikinig din sa atin si Baby Dog. Yon, may butag. Tagang salamat sa inyong pagpaminaw dihan da pita. Teka muna, alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada sa oras na ito.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Nasa linya natin si HBG Noel Combate Aranco ng Heart Taxi. Noel, good morning.
2: Good morning, Jason Steele. Good morning, sweetheart. Yung sa mga nadaanan ko yung mga kalsada galing ng Puerto papuntang Tablon, maluwag yung kalsada papasok at palabas ng Cagayan de Oro. Paglagpas naman ng Tablon going to Gusa Galaxy, maluwag din yung kalsada. Pero nag-diversion tayo ng Coastal Road papuntang Kabukayan Corrales, maluwag na maluwag. Corrales Street going to Divisoria, maluwag na maluwag. Stop and go lang yung traffic light.
0: Yun na! Sige, may pasahero ka ba sa oras na to?
2: Meron, bababa dito sa may Divisoria.
0: Sige, ingatan ng mga pasahero, ingatan ng pagmamaneho. Thank you, HBG Noel, Combate Aranco ng Heart Taxi.
2: Yan ang latest na sitwasyon sa mga kasadang nadarang usang ngayon. Ako si Heart Pasada Group Noel, Combate Aranco ng Heart Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Aras natin 8:33 na. Oy, kada bulan na may problema na po nato ang bayro nun. Bayad na po sa kuryente, tubig o internet. Taas na napod nga biyahe o linya sa mga payment centers. Maida lang kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa bills with GBills. Likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW i-receive na sa GCash para diretso na nga magamit mabayad sa GBills. Kasagaran sa pagdawat o padalagi ka na abroad, adunay mga extra fees sa ubang merchants maong na minusan pa ang pinaghirapan nga gipadala. Naay na lang kay libre ang pag-claim sa remittance sa gikan abroad via cash in sa GCash app. Pwede usab mag-cash in og libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug uban pa. Hantod 8,000 pesos ang pwede i-cash in nga libre kada bulan. Maong nga kung GCash, masayo ng kinabuhi. Sa pagkuha sa padala sa pagbayad sa bills, dili na kinahanglan mo pila o mubiyahe pa. Libre pag-iod ang cash-in. Maong mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 0272139999. Other networks of fees may apply to know more. GA Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. GCash, zero cash-in fee, walang kaltas. Free cash-in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants Nationwide.
1: Heart.

0: Plus, Uno Plus, di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Ann, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM ke Gianti Ore City, 93.7 FM ke Noi, 8:45 at o'clock. Napapa mo diha? May natitira pa ba? Magandang umaga po sa lahat ng mga natitira mga sweethearts natin na kahit walang tunog, nakikinig pa rin. Kahit ang napapakinggan ay ay magsaba. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat. Ate Fel, good morning. Ha? Sabi niyo, hala, anong nangyari? Blackout, Ate Fel. Pero magandang umaga. Shout out sa mga silingan sa San Lazaro sa Unuan. Maraming salamat sa inyo mga ikinig. Thank you, Vera. Ha? Nasaan na ba si Vera ngayon? Baka pumasok na sa trabaho niya ito. Teka muna, yung mga nag-aabang pa dyan. Ito na, mamimigay na ako ng pa-premyo. Oy! The price is rice overload na. Makinig mabuti. Kahit nagma-blackout pa yan. Oo. Hindi maaawad yung pamimigay namin ng pa-premium para sa inyo. Roleta! Select! Ang aming studio nandito sa May Fico, ha? Admin Building, Vamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay sa West City Central School. Oops! Kamamanan! Puno tayo sa dropbox ng kamamanan. Yun! Ang nakasulat ay... Kamamanan lang ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula Kamamanan, Jocelyn Sabakahan. Jocelyn Sabakahan, congratulations Jocelyn. Nakadaog kang bugas at groceries. Punta ka dito, dali. Magdala ka ng iyong ID. Isama mo itong si Katrina Gul ng Punta Makabalan. That's a Katrina Gul ng Punta Makabalan at Jocelyn Sabakahan, ang dalawang winners ng bugas at groceries sa aking programa. Mamaya ha, susunod na oras, meron na namang mananalo ng bugas at groceries. Kaya abangan natin lahat yan. Alright, 8:47 at the clock, pass a prayer break. Abalik tayo with more. Standby lang mga sweethearts.
1: Heart 92.7.
2: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
5: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Poginoon. Live house for you with you and me and 4 more minutes before 9 o'clock. Sina Monsir G, magandang kumaga kina Ate Carla, Amy Olaer, kay Mami Rose, Mama Rose, and a Sharky Boy. Magandang kumaga. Sabi niya, nabalangka taon akong anak, Hard FM daw is gone. Nag-blackout eh. Anyway, sige, maraming salamat po. Family Abrugar, Family Tanyedo, Family Kange, Family Dabatian, Family Sabanel, at Family Hibong, sa lahat ng mga taga Barrio Janet, Zone 6 Carmen. Gunet ba to? O Barrio Onet? Ngit-ngit. Barrio ngit-ngit guro to. O Zone 6 Carmen. Thanks sa grocer. Groceries yan. Dawat na mo. God bless you always. Ay, maganda kumaga po sa inyo. Thank you, ha? Magpapaalam na po ako. Maraming salamat. I'll be back later this afternoon. At tabayaran natin ang ating mga love songs. Kasama naman si Dr. Harn at si George para sa ating music from the heart. Oy, mga sweethearts, huwag niyo kalimutang i-follow ako sa aking Facebook page. Ang aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Otro ha, that's Jason Space Heart FM. Maraming maraming salamat po. Ilang araw na lang bago magpasko? Oy, October 7, 2026 today. 79 days na lang. Hala! Ho, ho, ho! Pasko na!
1: Heart FM plays the tune of the Christmas season.
0: My name is Jason Steele. Mga sweethearts, padayon sa pagpaminaw ha, dito lang sa Hard FM, ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Mariing itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang mga pahayag ni Rodolfo Gracioso Jr. na nag-uugnay sa kanya sa ilang insidente. Sa isang press conference sa Davao City, binasi ni Duterte ang kanyang affidavit bilang tugon sa mga alegasyon ni Gracioso. Ayon sa Vice Presidente, formal na ihahain ng kanyang kampo ang affidavit sa Webes, Oktubre 8. Nilinaw din ni Duterte na hindi siya tutugon sa mga usaping may kaugnayan sa impeachment trial at sa mga alegasyong ibinabato sa kanya ni datong Senator Antonio Trillanes. Inihayag din niyang handa siyang dumaan sa lie detector tests. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. Good morning, good morning, good morning to you and to everybody. Sa lahat ng mga nakikinig po sa atin ngayon, magandang umaga. Miyerkules na, 7 na po ng Oktubre. And it's time for us to relax sa mga love songs that we will be playing until 11 o'clock. Welcome po sa ating programang Music from the Heart. Kasama si George at si Dr. Heart. We'll be with him in a few. Hello din ha, sa mga nag-aabang, ipasensya na ha. There was an unscheduled power interruption as per announced by si Parco. O, kasi nabigla kami. Oo. So, eto na. Nagbabalik na tayo. We're back on the air. And sa lahat ng mga nag-aabang din sa ating Question of the Heart, are you guys ready to talk about this? Eto. Nako mga sweethearts. Pag-usapan natin yung mga hindi naman super past. Pero dapat bang malaman ng ex mo? Or dapat bang malaman ng present mo kung may feelings ka pa sa ex mo? Ulitin ko ha, dapat bang malaman ng present mo na may feelings ka pa sa ex mo? Hala. Pero ichika ni mo nga, uy, napabay ko feelings kay ex. Okay ra ka. Is that how the conversation will go? I don't know. Let's talk about that. Share to us your experience as well, your insights. Sa ating text line, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yung Facebook page natin, ha? Online ka? O, sige, punta ka sa Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. 9:13. Well, talking about the past, let's have Ray Parker Jr. The Past Now on the airwaves. Hey, let's join hands together dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 9:30. And the time check is brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Ayan na mga sweethearts, another date with you all. Maraming maraming salamat din sa mga nagabang. Pasensya na kayo kanina, ha? Nagkaroon tayo ng unscheduled power interruption. But hey, we are so back. At sa mga nag-uoldi, ha? Hi to Mommy Amy at kay 8941. Kay Sir Monsor. Hi din kay Ashley. A Sharky Boy kay Mama Rose, Amy Olaer, Ate Carla, ayan, nagbabalik po kami. Ayan, marami pong salamat.
1: Ang dami nag-worry na wala ang Heart Oo. FM.
0: Asensya na po kayo. But, Dr. Heart, good morning.
1: Good morning, George, and good morning, sweethearts. Ayan, eto na uli kami. Ayan, it's another edition of Music from the Heart and a great Wednesday. It's a midweek, huh? Today is October 7, 2026. Ilang araw na lang ba bago magpasko?
0: Ay, nako. Dito na tayo sa line of 7.
1: Ay!
0: Oo, 79 days.
1: Ang bilis! Nako. Parang kailan na tayo nag 99, nag 100 days.
0: Oo.
1: Ngayon, 70 plus na lang.
0: 79 days na lang, Dr.
1: Well, anyway, advance Merry Christmas po sa inyong lahat, mga sweethearts namin, mga palangga namin. Ayan.
0: Totoo,
1: siyempre, ating question of the heart. Grabe naman tong question of the heart na ito.
0: Eh kasi nga.
1: Di ba pinagsisimulan to ng awa?
0: Oo. Alam mo, Doc, basta mamaya i-share ko along the way kung paano or bakit nga ba ito yung naging question of the heart natin. Because it talks about a little bit of the past.
1: Yung ex mo, may ano pa? May feelings pa sa'yo?
0: Paano kasi, Dr. Heart? Kailangan mo bang ang ano kasi niyan, parang bigyan natin ng clarity somehow na kung may feelings ka pa ba sa ex mo, dapat mo ba itong ipaalam?
1: I-share.
0: I-share mo ba?
1: Open up.
0: Doon sa iyong presence.
1: Eh, paano kung sinasabi na hindi ako marunong magsinungaling din sa partner ko?
0: Oo, may mga ganun eh. Oo, kasi ayaw kong...
1: Eh, talagang open kami sa isa't isa.
0: Siguro, pagpalagay natin, it's gonna be a case-to-case basis.
1: Ayan, minsan, sagot niyan, okay lang. Okay lang yun sa... Yung mga okay lang na sagot, nako!
0: Delikado yun. Huwag kayong papatrap.
1: Humanda ka.
0: Ay, okay na. Pero after months, hoy, sinabi mo sa akin nung ganito, ganyan, ha?
1: Ayan na. Ikaw na rin nagsabi, di ba? Sinasabi ko dati, mahilig kayo magbalik-balik ng mga...
0: Kasi, Dr. Heart, napoprovoke din kami. May mga bagay din kasi na, alam mo yun, nakakalimutan na namin yan eh. Wala na yan sa sistema namin. May mga bagay lang na nagpapabalik sa amin. Teka lang,
1: alala ko sinabi mo sa akin na may feelings ka pa dun sa ex mo.
0: Bakit
1: kaya, nasa, yun na, tahi-tahi na kagad.
0: Ayun na, nagsisimula na.
1: Connecting the dots.
0: Kaya pala, ganito yung sinabi mo sa akin. Kaya gusto mo pala.
1: Kaya ka pala ganito, kaya ka pala ganun.
0: Tuara.
1: But anyway, may tinatawag din tayong white lies.
0: Yes. Yung mga...
1: Naniniwala ba kayo doon? 'Di ba? Na para hindi na masaktan yung feelings ng partner natin. Minsan meron tayong mga tinatago. Ika nga tinatawag nating dark secret.
0: Ayun na nga eh. Ayan, gusto ko rin yung pag-usapan kung ano ba yung difference ng hindi pagsabi ng nararamdaman at ang pagsisinungaling.
1: Ay, nako. Sige nga.
0: May diferensya din yung dalawa.
1: Sige, sweethearts. Ano kaya ang take ninyo dun sa ating question of the heart? Ha? Again, ang question of the heart po natin, George.
0: Dapat bang malaman ng present mo kung may feelings ka pa sa ex mo?
1: Yan, pabot niyo sa aming text lines. Dalawa po yan, ha? 0917-157-9927 and at 0961-8924-927.
0: Yung ating Facebook page, ayan, may nakapost na dyan, ha? At pwede kayo mag-message dun po sa ating messenger sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City.
1: 9:35 ang ating oras. Magbabalik pa kami ni George. Just keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko. 93.7
2: Time Check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
3: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing solirani sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, legundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
6: The best mix of music
2: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. Well, somewhere in my past, andun kasi si X. And that song was brought to us by Nutrimax Vitamin D3, Max Beneficio, Max Efectivo, George and Dr. Hart. Kami po yung mga kasama hanggang alas 11 ng umaga sa mainit na Wednesday morning. Mamaya, oh, baka mamaya. Madulom na po ni. Well, anyway, sweethearts, eto na yung pinag-uusapan natin sa mga kaka-tune in lang. Dapat nga bang malaman ang present mo kung may feelings ka pa doon sa iyong ex? Ex na nga ni. Ex na nga ni, pero may feelings pa eh. Paano ba? Paano ba yan? How do you deal with that? Mahirap din kasi na itago eh, yung mga ganyang bagay. Kasi minsan, may mga sitwasyon na pinapakita talaga na, uy, may feelings ka pa doon, ha? Diba, Dems? Demsoy Robles, magandang umaga sa'yo, ha? Good morning, good morning. And, Dr. Hart, eto may...
1: Ano? Somewhere in my past. Ay, diba? Naka. Somewhere in my past, nadala in my present.
0: Ay! Ay! Nako, okay lang naman kung si ex mo dati.
1: Mm-hmm.
0: Present mo ngayon.
1: Pwede diba, ba yun? Pwede? Ex mo dati? Ah, sa bagay, pwede. Pag nagkabalikan kayo, di ba?
0: Nagkabalikan. Diba? Kunwari, may in-between, tapos nagkabalikan kayo.
1: Ah.
0: O, di ba? Pwede yun, ay, siguro. Pero kasi may mga, sa ganyang bagay, dapat maging bukas kasi ang communication ng mag-partner.
1: Mm-hmm.
0: At kailangan din ng tamang way or ng, you know, proper avenue para sabihin yan.
1: Yon.
0: Na parang...
1: Eh kasi George, open naman kasi kami sa isa't isa ng aking partner. Parang ganun, di ba? Oo.
0: Abay...
1: Yan problema niyan, pag nagsishare ka, kinukwento mo, alam mo, nagkita kami ng ano,
0: XYZ.
1: Nag-coffee kami saglit.
0: Oo.
1: Tapos biglang may spark sa mata mo, tapos parang kinikilig ka. Ay, naku, ibang usapan na yan.
0: Tapos yung partner, tapos ano, may bumalik ba ang feelings? May mga ganun bang kwento?
1: Ako, di gina malik ka yan. Nga mag, jelly-jelly gina.
0: Mayroon nga. Ay, oo, parang may bumalik konti. Ay, dun ka na.
1: Bakit nga ba? Siguro kasi somehow, may pinagsamahan kayo.
0: Oo.
1: May pinagsaluhan kayong tinatawag na pag-ibig.
0: Diba? Naging parte siya ng iyong katauhan.
1: Yeah.
0: Kaya mo din minahal tong present mo. It's because of your past.
1: Ayun. Sige, tingnan natin yung mga reactions ng ating mga sweethearts. Ito mula kay Melissa Robete. Sabi niya, good morning, Miss George and Dr. Hart. Sa akin, ex-husband ko, wala na talaga akong feeling sa kanya. Kahit sa ang mundo siya, maligaya. Yung feelings, para na lang sa mga anak ko at mananatiling mamumuhay. Kasama ang pagdasal araw-araw, konting biyaya at malusog na katawan. Kasama yung second husband ko, always forever in my heart. Ayan. Jimmy ba? At syempre, at sa Heart FM, palagi ako nakikinig sa mga gandang music. Ayun! Thank you! Maraming salamat po.
0: Oh, di ba? Situational dito. Sabi ni Ate Melissa, doon na lang ako sa mga anak ko,
1: Oo. Mm-hmm. Usually, ganun yung nag-hold sa atin, yung mga anak. Diba? Especially yung mga may asawa na.
0: Yes.
1: Diba? Oo.
0: Sabi naman ni Mami Amy, may buntag, Mami Amy. Sabi niya, bahala na ng ex niya. Basta, madungog lang na mo ang Heart FM always.
1: Ayun.
0: Sensya na kayo, nag-worries mami kanina eh.
1: Oo nga.
0: Oh.
1: Alam mo, ibig sabihin niya, George?
0: Ano?
1: Hindi kompleto yung araw nila pag wala ang Heart FM. Diba?
0: Pag-inina, napapakinggan.
1: Kaya,
0: alam mo, may nagsabi sa akin, Dr. Hart, na nagiging routine na nila every day.
1: Mm-hmm.
0: At parang kapag hindi nila marinig, parang... Para daw silang nawawalan.
1: Parang may kulang, di ba?
0: Parang may kulang.
1: Parang si Kuya Tommy, kahit saan mapunta, kasama ang Heart FM, di ba?
0: Sir Tommy Hill, marami pong salamat. Yeah. Hello sa mga sweethearts datin dyan sa DATS CDO Technical Driving School.
1: Yeah. That's my DATS.
0: That's all. Pwede. Ano, Sir Tommy? Ayan. Simulan na natin yan.
1: That's my driving skills.
0: Diba? Ah, diba?
1: Saan mo ba ka nakuha yan? Ah?
0: Oh,
1: sa Dots.
0: May sample na kuha
1: diba?
0: Niya.
1: Oh, no.
0: Alam nyo na, ang susunod yan. Hi to Mami Roxanne Macha, Wilma Osorno, Sir Lorimer Sakalan, Mami Marilyn Gonzalez, and BBQ Family. Hello to Mayor Miles. Dagang-dagang salamat sa inyo laging pakikinig.
1: Ito naman mula kay 6175.

0: Mahalline sa fan. Likay diri sa.
1: Hindi, may meron sinasabi, ayaw yung angkun.
0: Ayaw yung angkun.
1: Paguman, pabuang-buang na yun. Asa ko, anong naako din eh.
0: Good morning pa rin, Torski.
1: Sige, antayin namin yung mga reaction ninyo, sweethearts, ha? It's sa ating question of the heart. For those who tune in late, eto po. Dapat nga ba daw malaman ng present mo kung may feelings ka pa dun sa ex mo? Alam niyo na yung text lines natin at ganun din ang ating Facebook page. That's Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. 9:55. Magbabalik pa rin ang tambalang George and Dr. Heart. Dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko. 93.7.
2: Kapag vitamin D3 ang usapan, tandaan ang pangalang pinagkakatiwalaan, Nutrimax Vitamin D3. May vitamin D na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function at heart, and circulatory health. Kaya para sa iyong daily wellness, piliin ang Nutrimax Vitamin D3 na may 1,000 IU na kinakailangan ng ating katawan. Nutrimax Vitamin D3, max beneficio, max epektibo. Malagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapy. Beauty claims, mabibili sa mga Wika drugstores.
3: Available na rin sa newly opened Wika drugstore sa Manolo Fortich Branch.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Nothing but the hits.
6: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon, 1019. And do that to me one more time. Second hour na ng ating programang Music from the Heart. Kasama si George and Dr. Heart. Hanggang alas 11 tayo ng umaga. Mga pasabog na mga love songs that will soothe in our day sa mabising-bising Wednesday. I know, may mga sweethearts tayo talaga na ngayon ay, hala, George, ngarag. Okay, nang hindo sa balay. Hala, George, kina... Pero naka-background kami, ha? Maraming salamat. Let's relax together. O, diba? Ito yung pinag-uusapan pala natin, ha? O, mga nag-aabang din. O, sa kanila mga thoughts. I know, madaming gustong i-share. Sa ating question of the heart, dapat bang malaman ang present mo kung may feelings ka pa sa ex mo? Sabi nga ni Demsoy, ex na nga ni... Pero, may mga sitwasyon. Diba? Yun kasi yung ating pinag-uusapan ngayon eh. May mga sitwasyon na parang gusto natin na we are guilt-free. Meaning gusto nating sabihin yung lahat-lahat. Ayaw nating magbigay o yung mga hindi natin nararamdaman, hindi natin ma-express dun sa partner natin.
1: Mm-hmm.
0: Kaya... Madami sa atin din, no? Madami sa atin. Ang gusto
1: parang... Eh, paano kasi submissive lang ako dun sa partner ko, eh?
0: Oo.
1: Kaya sinasabi ko lahat-lahat.
0: May mga ganun, Dr. Heart.
1: Ayaw, diba?
0: O gusto ko kasi maging open, eh. Gusto mo maging open ang partner mo sa'yo, di simulan mo sa sarili mo. Diba? Unahin mo maging open ka sa kanya. And he or she will take the lead.
1: Eh, paano kasi nung nagkita kami ng ex ko, eh, sabi niya, do that to me one more time.
0: Uy! May mga
1: alam
0: ganun
1: mo ba? Ano yung isang title niyan?
0: Ano?
1: Isa pa ba?
0: Isa pa. Please, may mga ganun.
1: Akala ko yung sinasabi ng iba, Usbi ko.
0: Alam, alam mo, minsan, yung mga ex natin, hindi naman lahat, hindi ko naman sinasabing lahat. Na,
1: lahat ng ex mo, dami ba nila?
0: Hindi yung ex natin. Uh-huh. Yung ex natin. Sabi ko nga, di ba, naging parte sila ng buhay natin. Kaya, kapag nandun na yung parang the trigger moment, ay, eto pala, ginawa niya sa akin to dati. Eto, ganito ang paborito namin dati.
1: Ay, talaga? Sinishare mo.
0: Alam mo yung parang...
1: Alam mo, ganito yung ginagawa natin dati, namin dati.
0: Alam mo ba, pumupunta kami dito. Alam mo ba, ito yung favorite food namin kapag nandito kami sa restaurant na to.
1: Ayan, sige, kainin mo lahat ng yan. Sige, yan. Saksak mo lahat sa bagay.
0: Tapos, ikaw naman. Sige. Nandito tayo, pero ex mo pa rin na pinag-uusapan natin. Ayun na. Tua na tayo.
1: Eh, ano ako ngayon?
0: Mingunin ka nga.
1: Kaya mo pala. May mga tipong ganun, George. Kaya mo pala ako dito nila na kasi may naalala ka.
0: Kaya pala. Kasi gusto mo maalala si ex.
1: Nako.
0: Hindi man. Gusto ko na matry mo yung...
1: Eh, paano kung, di ba, may mga sitwasyon, George, na yung ex mo naging kaibigan mo at naging kaibigan din ng present mo.
0: Pwede yun.
1: Di ba?
0: Pwede
1: yun. Mga tipong ganyan. Pwede siguro.
0: Kasi sa panahon kasi ngayon, di ba, iniiwasan ng karamihan ang maging bitter. So, para hindi ka maging bitter, you play sports. You try to... Kapag ganyan, especially pag nasa isang circle lang si ex ng partner mo at saka yung partner mo, syempre makikita-kita yan.
1: Ganon.
0: No? May mga friendship na ganon. Syempre ikaw, you play sports. Ay, okay.
1: Pero hindi ba parang awkward naman dun sa part ng ex? Diba?
0: Awkward siya, pero it takes, Dr. Heart, it takes a courageous heart para mangyari yan. Mm-hmm.

0: Present.
1: Oh. Diba? Parang nakaka-awkward. Diba?
2: Sa babae naman, hindi maiwasan na parang somehow kapag gano'n na nangyari, ano. Parang na-insecure ka. Andun yung somehow insecurity.
1: Yeah nga.
2: Kasi syempre, na yung partner ng ex mo nandyan.
1: Mm-hmm.
2: Andun yung pressure sa'yo na you have to level up sa kanya.
1: Mm-hmm.
2: Eh, paano kung hindi mo ma-meet yung expectations?
1: Yun ang mahirap. Diba? Anyway, kanya-kanyang kanya-kanyang experiences,
2: correct,
1: no?
2: Oo.
1: Hindi natin alam kung applicable dun sa iba. Hindi naman applicable sa'yo, di ba?
2: Mm. Correct.
1: Ayan. Si Malandro Gato Vera, good morning sa'yo, ha? Maraming salamat for
2: good
1: listening.
2: Good morning, Vera. Namiss ko din yung babaeng
1: niyo. Ito naman, mula kay Ana Hernani Tamayo. Sabi niya, good morning po, sir, ma'am. Yes, hindi naman kami teacher.
2: Dayon sa classroom.
1: Sabi niya, isa daw siya sa napakarami, thousands of listeners ng Heart FM. Salamat, ha?
2: Thank you.
1: Sabi niya, para sa akin, dili na daw angay, dili na lang hisgutan kay ulitan akong partner.
2: Agoy.
1: Ano ba yung ulitan?
2: Ulitan yung madaling magalit.
1: May magalit, okay. Para walay selos nga mahitabo, dili na lang hisgutan. Ang mga kaagi, usa na lang kaalaala. Ay, mga tagalantapan bukid nun pala ito. Hi, Ana. Hi sa inyo lahat dyan.
2: Good morning. Mm-hmm. This one just came in. Ate Gina Abranilla Ravida. Mm-hmm. Ay, good morning, Miss George and Doc Cart. Mura na siyang music video sa Di Hamasa Lalumo. Ako mga sa dipan mo, lirik sa kanta ni Moira. Nga ako ang kasama, pero isip mo siya.
1: Ay, nako.
2: Alam mo yung ano, Indonesian song?
1: Oh, yun na nga.
2: Ate Gina, may Bisaya, ano niyan eh, may Bisdak cover.
1: Eto, ratsunahan natin yung ating text line. Ang daming mga messages, ha? Ayan, mula kay 1390, ayaw na ng ex, din na tasaway, aron linaw ang pamuyo.
2: Ayaw niyo sa Z. 5460 naman. Good morning, Dr. Hart and Ma'am George. Para sa akin ay dapat lang upang malaman niya ang katotohanan. Ipagtapat ko sa kanya ang tunay na nilalaman ng aking puso. Dahil isa ito sa aking tungkulin bilang isang nagmamahal. Dahil kaibigan sa isang pagmamahalan na tapat kayo sa isa't isa. Dahil ito na rin marahil ang nagbibigay daan upang makapag-isip kung saan ba siya nagkulang. Kung bakit hanggang ngayon ay nananatili pa rin sa iyong damdamin ang iyong ex. Kaya kaibigan, kung ikaw man,
1: tila yata.
2: Ikaw ay may nararamdaman. Ayan.
1: Kaya kung ikaw man daw ay umiibig,
2: kailangan
1: ano
2: ito
1: na?
2: Ay galing sa puso. Mm-hmm. Shoutout sa Tanogan at Langga family sa Don Carlos Bukidnon. Hi Altans ng Cookman. Happy listening.
1: Salamat. Ay, natutuwa ako dun sa mga taga-Lantapan, ha. Lumalakas na tayo dun sa Lantapan,
2: yes.
1: Bukid nun. Oo, maraming salamat. At ganun din, mga taga-Tikalaan nakikinig sa atin.
2: Oo.
1: Oo, good morning.
2: Happy morning.
1: Ayan, eto naman, 9400. Sabi niya, good morning, more power to Heart FM. Always listening sa radyo ng Heart Co. Happy 31st birthday daw to Dave Ninon Olinan. This greetings coming from Papa Noki. Galing din kay Mama Rossi, kay Kuya and Maan. Diyan po sa may Block 2 sa Buara, Puntod. Maraming salamat for listening.
2: Happy birthday. Sa lahat ng mga
1: nagbe-birthday. Dami magbe-birthday ng October.
2: Ay,
1: diba? O may kakilala ako na magbe-birthday ng October.
2: Ako din.
1: Ay, nakalawa.
2: Parang isa lang yun.
1: Palitso naman siya.
2: Ay, abangan. Abangan yan.
1: Sige, para sa kaka-tune in lang, ano ba din pinag-uusapan ni Dr. Hart at ni George? Ito yung ating question of the heart, di ba?
2: Ito, dapat bang malaman ng present mo kung may feelings ka pa sa ex mo?
1: Ayan. Text us 0917-1579927 and at 0961-8924-927.
2: Kung online ka, comment doon sa post natin at sa ating messenger sa Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
1: 1029, we'll be right back for more. Keep it here on your Heart FM.
2: Ang radyo ng heart ko.
3: 93.7, this is Heart FM.
4: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
0: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, Gluta para sa kintab, Papaya para sa kinis, at Carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
5: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
6: With heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Gabi-gabi na lang sa isipan ko. Well, ikaw lang. Ikaw lang talaga. Pasag din na si ex. Feelings naman to. Ay, 10:38 ang ating oras. George and Dr. Heart for you. And you're still on. You're still listening. You're locked with us. Dito po sa Music from the Heart. Ngayong Wednesday, it's the 7th of October. Bilis, no? Parang kailan lang. We just celebrated 2026 and we're about to close it up. Wala lang. Pinapa-overthink lang namin kay konti. Ay, grabe naman kasi. Yung mga ganyang salita, Dr.
1: Ano, ikaw lang. Kasi ikaw yung kaharap ko ngayon.
0: Oh, ang sabi dyan, kapag pinag-uusapan daw si X, sagdi na to si X. Uy, kay si X, pass naman to. Pero naku, feelings.
1: Ay, no.
0: Pero I still have feelings. Ay, paano ba yan?
1: Ikaw naman yung kasama ko ngayon eh. Di ba? Mga tipong ganyan.
0: Parang ikaw yung present.
1: Sige, tingnan natin itong mula kay 9400. Sabi niya, good morning, more power to Heart FM. Ito na, basa ko na ito kanina. Mga taga Buara Puntod.
0: Happy birthday nga pala.
1: Sabi ni si Demso ito. Sabi niya, subukan mong sabihin kung gusto mo ng gulo sa buhay.
0: Ayaw na lagi, di ba? Good morning kay Zach of Don Carlos Bukidnon. Thank you, 8764.
1: Ayan, mula naman kay 3363. Good morning, ang ex mo ay may ex din na iba. Ang ex niya ay may ex din ng iba. Kaya sa madaling salita, importante talaga ang ex. Isipin mo na lang sa mathematics, laging may find the ex.
0: Diba?
1: Hanggang ngayon, hindi pa nakikita hindi pa si X at saka si Y. Find X and find Y.
0: Isalin nyo na si Z. XYZ.
1: Oo nga, diba?
0: Because ay X, ako.
1: Si ano to, Jun Rose, di ba?
0: Oo, si Jun Rose.
1: Talaga naman. Pasal nga ako dyan.
0: JL Power Shop. Happy morning sa inyo dyan. Namiss ko itong mga banat ni Jun Rose eh.
1: Kaya nga.
0: Ito may mga mensahe tayo sa ating Facebook post, Dr. Heart. Doon nga sa ating question of the heart, na dapat pang malaman ng present mo kung may feelings ka pa sa ex mo. Sabi ni Jeline Versabal Estrellado. Sabi niya, maay morning Heart FM. Okay lang nga magpaka-honest ka sa imong feelings. Dito sa imong present. Pero nga nung isulod man kag relasyon, kung naapaday kay feeling sa imong ex, nangasaba siya.
1: Ayan. Diba?
0: It's okay to be honest, but i-consider po ni mo kung unsay batiun sa imong present relationship. Kay dili lamang tao makadawat
1: o dili tanan.
0: Dili
1: tanan tao.
0: Makadawat o inana nga sa tao. I like that. Maraming salamat.
1: Ayan, sabi naman ni Marifel de Quito Ahes, salamat sa kanya pala dahil nakilala ko si Present at ang Heart FM. Nag-uulsab ko ganiha kay na nawala mong galit.
0: Kami din, te. Okay, maraming salamat ha sa mga nag-aabang talaga.
1: Ayun, talaga. Ginagawa na lang nila, hayaan na lang nila na ano. Na kahit walang tugtog, basta naka-tune in pa rin.
0: Sila ngayon nag-a-update na doctor. Uy, ayan na.
1: Inaabangan ang pagbalik.
0: Hi to Sparkle Honda sa ating Facebook page. Sabi niya, alam nyo, Dr. Heart, Ma'am George, ako isinumpa ng mga anak ko dahil sa babae na pinili kong second wife. Pero si Melissa, minahal ko yung mga ex ko. Hindi na ako nakialam sa mga ex ko. Thank you. Si Sir Jimmy ito. Ayan, happy morning. Dagang salamat sa inyong pakikinig.
1: Minsan siguro mga ganyan nangyayari, lalong-lalo na pag wala kayong closure ng ex mo, di ba? Pero kung napag-usapan nyo na talagang you're going to part ways peacefully, di ba? Ika nga. Siguro pwedeng maging magkaibigan na lang ng ex mo, pero wala na dapat yung kung ano man yung feelings
0: attached
1: na meron.
0: Ay, maraming nangyayaring ganyan, which is parang it shows the character of both parties na alam mo yun, they can go along. Sabi nga natin, depende din yun sa dahilan o bigat ng kanilang paghihiwalay. Kasi nga, minsan may iba talaga na hindi kayang maging kaibigan si ex. di ba?
1: Meron ganun. Meron diba, sinasagot lang, ex na nga ni, no?
0: Kahit nga siguro makita o marinig ang boses, parang...
1: Lalo-lalo na pag merong, siguro sabihin natin na napakasakit na ginawa ni ex. Diba? Yun, parang ganun.
0: Malaki yung impact sa'yo.
1: Nung, ang impact especially na up to the level na yung value mo, yung worth mo bilang isang tao,
0: Na disregard.
1: Naapakan. Diba? Parang gano'n. Ibang usapan na yan. Eto naman, Mami Marilyn Gonzalez, good morning sa'yo. Sabi niya, para sa ako, dili na angayan, isaba pa ko na apay feelings nga imong gitaguan diha. Kay maoranay sinugdanan sa inyong kagubot, dili na kinahanglan nga magpakaanas. No? Mix it with white lies. Ayun ang sinasabi ko kanina. White lies na lang, ano yan? Na lang pud ba until na mawala na dayon kung unsa na imong gikep nga feelings sa imong ex till it turns into Y and Z and zero.
0: Ang sarap niyan, Mami, ah. Thank you.
1: Ayun, unsa man iyang gi-video.
0: Parang ano,
1: nagpadala din ng video message kasi ay, ang sarap niyan. Sige, babot niyo sa amin, ha. Bukas yung ating text line 0917-1579-927 and at 0961-8924-927. May nagahampasa na mag-ex dito, ba?
0: may harut. sa lahat din ng mga online Facebook page natin, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Comment at mag-message po doon.
1: Oras natin, 10:45. Abangan po ang pagbabalik namin ni George, ha. Magdudulo tayo ng ating winner sa ating The Price is Right. Babalik pa kami right here on Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7 EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangka tulad ng mabuhay. Moringa, neem, guyabana, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, my buhay sa makabuhay.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permini naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Na nga. Ayan.
1: Ayaw mag-play.
0: Hi, dating tayo. Wala na tayo. Pero bakit nandito ka pa sa puso ko?
1: Ay, kaya nga, kailan kaya muling mararanasan?
0: Eto, grabe, dagsa uli ang mga messages. Basahin muna natin bago tayo mamigay ng pa-premyo.
1: Ayan, bati natin, 6175. Mm-hmm. Good morning, greet natin ang Abrugar family, Atanedo family, Kangke family, Dabatian family, Sabarang family, Hibog family, and to all, Barrio Jeanette. Zone 6 Carmen. Happy morning. Thank you po. Maraming salamat at Mami Lani.
0: 1120, hi sa'yo. Thank you for listening always. Ayan, ingat ka lagi. And to 4866, sabi niya, hello George and Dr. Hart, pa-shout out naman sa office namin, sa may office niyo. ANC Fire Extinguisher Trading, hi po sa inyo lahat, mga taga NHA Phase 1, Kauswagan. Maraming salamat.
1: Thank you din. K1745, happy 1-month-old to Sylvia and Val Sabido from Tatay and Nanay. Happy Monterey.
0: Ito naman mula kay 9450, sabi niya, shout out na po sa kanila dyan po sa may Ilocos, Slovakia Chess Camp Base. Ha? Talaga nakikinig sila lagi. Kasama ko ang 4 na construction workers. Nakikinig lagi sa inyo. God bless. No work, no pay. On board.
1: Oh, yan.
0: Shalom. Ha?
1: At pag-iin lang natin very quick yung mga sweethearts natin sa SMK77 Garments Trading. Okay, okay. Laging nakikinig
0: yan. May kugon yan, di ba?
1: Oh. Shout out. Sa mga nangukay di ha. Happy ano.
0: Kaibigan natin yan mula noon pa. Oo. Talaga hanggang ngayon naka Heart FM. Ayan na. Alam niyo na ano ibig sabihin yan. Ibig sabihin mamimigay na naman kami ng bigas at ganun din ang groceries dahil the prices rise, overload na. Eto, magpapaikot ng ruleta si George para malaman na agad natin saan manggagaling yung winner natin. Yan. Ruleta, saan ba?
1: Ala, Barangay Bonbon tayo, Dr. Hart.
0: Barangay Bonbon. Eto na, mga taga-Barangay Bonbon, halakusgi ang mga radyo. At baka kayo na yung susunod natin na winner sa ating The Prices Rise Overload.
1: At mula sa Barangay Bonbon, ang aking nabunot ay Barangay Bonbon ang kanyang address. Congratulations, Dominic Mabaylan.
0: Ayan, Dominic.
1: Congratulations, Mabaylan.
0: Ayan, ano ang bilyedo?
1: Mabaylan.
0: Ng Barangay Bonbon, Cagayan de Oro City. Congratulations sa'yo ha. Ikaw yung winner natin. Dali na, claim mo na agad din yung papremyo. We're located at the 5th floor of FICO Admin Building and that's at Vomenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City.
1: Ang ating The Prices Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value.
0: 2 minuto po bago sumapit ang alas 11 ng tanghali. Magbabalik pa kami ni George. Final set bago kami magbababay. Just keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7 sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City and 93.7 Heart FM Bukidnon. Tatlong minuto makalipas ang alas 11 ng tanghali. Should we carry on? Makikarry mo ba ba na yung partner mo meron pang nararamdaman sa kanyang ex?
1: Ako, maging bukas na lang siguro tayo on what are the possibilities for that. Kasi hindi natin alam kung ano talagang laman ng puso eh.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo, kahit pa sabihin natin na magka-relasyon na kayo, ando na kayo sa intimacy.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi natin alam talaga 100% fully kung anong laman ng puso niya.
0: Ayaw.
1: Kung mag-open up man siya sa'yo, ay, para sa akin, I'll take it as a positive thing.
0: Mm-hmm.
1: At least naging honest siya, di ba?
0: Oo naman.
1: Hindi ko nalaman sa ibang paraan.
0: Pero ba, paano ba hayaan mo na lang ba na magpapatuloy yung kanyang nararamdaman?
1: Ay, dyan natin pag-uusapan
0: diba?
1: Yan.
0: Mukhang ibang usapan na yan.
1: Sige, may feelings ka ngayon. Sige, maraming salamat for being honest. So, how do you move forward on that?
0: Okay lang sa akin na nagkaroon ka nga ng feelings ngayon na sinabi mo sa akin na ganyan yung nararamdaman mo. Pero, por favor.
1: Hayaan ko talaga siya, Dr. Hart. Pagpapaisip ko talaga siya. Anong gusto? Ako, sige, kung gusto mo. If you wanna go on with that feeling, kung mabigat talaga, kung gusto mo talagang habulin siya, hindi kita pipigilan. Mm-hmm. Pero, unang-una, that I am your present.
0: Yan.
1: So, andyan ako dapat sa consideration.
0: Paano ngayon kung sinabihan ka, tapos sinabihan mo ako na ganyan, na meron ka pa nararamdaman sa ex ko? Paano kung sabihan muli yung partner mo? Paano kung ako ngayon ang nakakaramdam ng ganyan?
1: Yun nga.
0: Na may feelings pa ako sa ex ko.
1: Anong kaya mararamdaman mo?
0: Diba? Hay nako.
1: Diba? Kaya nga lagi nating sinasabi, Dr. Hart, na ang relasyon, it takes two to tango.
0: Aha.
1: Hindi pwedeng isa lang yung parang ano, diba?
0: Mahirap din sabihin, George, na maging masyadong open ka dun sa partner mo. Mahirap din naman na kung yun na nga, yun na yung consequence.
1: Yes.
0: Dahil pag nag-open ka, maaaring, di ba, maaaring magselos, maaaring magalit sa'yo, di ba? Dahil sa, yun nga, nafe-feel mo. Mahirap din, sabihin na natin na ihuhulog ko na lang siya ng white lie. Di ba? Kasi parang may kulang din dun sa communication ninyo na mga partner.
1: Yes. Alam mo, wag niyong i-devalue yung tawag natin na woman's instinct.
0: Ayun. Di ba?
1: Andun yan eh. Parang,
0: kasi pag nasimulan mo, maaaring mo namang gawin sa susunod.
1: Yes.
0: Hanggang sa magpa-pile up yan. And then eventually, nakasanayan mo na. Di ba? Yun ang mahirap.
1: Tama.
0: Siguro para sa akin, alamin mo yung limitasyon mo. Alam mo yung sitwasyon mo. Alam mo where you stand right now na eto na nga yung partner mo. Magiging magkaibigan with ex, okay lang siguro.
1: Okay lang.
0: Pero you know where you stand. Diba?
1: Correct.
0: Siguro
1: kung wala ka pang karelasyon, tapos, kunwari, hindi pa kayo, pero pagpalagay natin na sa ligawan stage, pwede pa. Pwede pa. Maari mo pang parang pag-isipan.
0: Tapos parehas kayo na available pa ng ex mo? Baka nga, magkabalikan pa kayo. Di ba?
1: Love is sweeter the second time around, sabi nga nila. Di ba?
0: Pero anyway, yun na nga yun.
1: Depends.
0: Alright, George, daming nagpadala. Ito pa, may mga pahabol pa. Ano yan? Hi to Ay Lumabos, artista sa Tugas. Tugas? Tugas Bukid noon ba?
1: Tugas ba? Or may Tugas.
0: Ayun, may lugar dyan, tinatawag Tugas.
1: Happy morning, Atang Wayan family, Sir Efren. Magandang morning sa inyo dyan, ha? Happy Wednesday. Thank you for always listening.
0: Siyempre, George, babalik ka mamaya.
1: Yes, dear heart tayo. Alauna hanggang alas tres, kita-kita tayo doon.
0: Ayan. Ang tabayanan po si Harvey Stone. Makakasama niyo po siya 11 down till 1 para naman sa programang Heartbeats. Again, maraming salamat. Thank you sa mga nagpadala ng kanilang mga messages, nagparticipate dun sa ating question of the heart, mga nagpapa-shoutouts, at syempre, yung mga nagpahipi lang at syempre, patuloy na nakikinig sa Heart FM. Salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa inyong Heart FM. Again, this has been your Dr. Hart.
1: And George.
0: Manatili pong nakatutok sa Heart FM, ha? Ayan, we're gonna be leaving you a song from Vowels They Orbit. Ito yung mangyayari pag sinabi niya yan, pag may feelings ka pa. Papaalam na po kami. Papaingat po kayo. Always remember, we are.

20 minutes after 11 o'clock. Kayo nakatutok dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bugidon. Welcome po sa programa nating Heartbeats on Midweek. Happy Wednesday everyone. And sama-sama tayo hanggang alauna dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hot FM Kagayan di oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. 11:35 ang oras natin, sweethearts. Good morning! Ako, malapit na pananghalian ha. Pero sa mga kumakain ngayon, enjoy eating. Huwag kayong madistorbo. Magsasalita lang ako dito ha. Anyway, our time check is brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Kumustahin natin yung mga sweethearts natin ngayon dyan sa Bukidnon. Kumusta na po kayo dyan? Masarap pa ba yung ulam natin? At sana okay lang kayong lahat dyan ha. Demsoy, mayong udto sa imo di ha. Mayong buntag pa di ay. Apit na mag-udto. At siyempre yung JRS Maramag, mayong pagpaniudto sa inyong lahat di ha. And happy listening din sa ating sweethearts dito po sa may bandang Pangantukan at saka dito sa may Waolano del Sur. Happy listening po sa inyong lahat. Paramdam kayo sa akin, please lang. 0917-1579-927 at saka 0961-892-4927. Kumusta po yung signal natin dyan sa bukid nun? Oh, i-update niyo ako ha. At saka dito naman po sa may bandang Cagayan de Oro sa lahat ng mga eatery natin ngayon. Ako, punuan kasi ang sarap po ng luto, di ba? Sakto lang yung Betsy. Happy listening po sa lahat ng mga suki nating mga eatery, mga karinderya natin dito. Hello, Karen! Ang tawag ko sa mga yung mga nagtitinda sa mga karinderya, lahat sila si Karen, di ba? Good morning, Karen! Ano ba yung ulam natin ngayon? Pilay tako sa humba, di ha? Sa ating sweethearts din dito sa may Kamamanan, good morning po sa inyong lahat. At saka dito din sa may Kauswagan, shoutout po sa mga suki natin dyang mga sweethearts. Alright? Enjoy lang natin ang ating Wednesday. Siyempre, of course, magsama-sama tayo hanggang alauna po dito sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life.

sigurado natakot po ako noon. Tila baga wala akong kapangyarihan na tumanggi sa nais na mangyari noon ni Banjo. At siyang nangyari. Dinala po niya ako sa isang pribadong lugar. At dahil mahal ko pa rin naman siya, wala na akong nagawa nang magsimula siyang halikan ako. Yun ang mitsa kung bakit bumigay ako. Pinagsaluhan po namin noon Lady Batod ang ligaya sa ibabaw ng kama sa pribadong lugar na pinagdalhan niya sa akin. Hanggang sa nakatulog na ako pagkatapos. At nang ako'y magising, wala si Banjo sa aking tabi.

0: nagulat sa inyo?
1: Apil na! Balik lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sunod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kumpleto ug sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
2: Hanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12 kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alert, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
4: Joel Bringas, 60 years old, NHA Bancal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my business schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed. Halina't
5: magmakabuhay. Once and for all, kamakabuhay, ato ang tumaron inno nato every day sa pangadaadlaw na tawong nga pagkinabuhi mo natong partner ang EXL Makabuhay Plus capsule, kay for sure og dili gyud ka makasaway, dili ka makamahay sa tong kapsula isip atong dietary supplement. Daghan kadag ingredients nga giusa lamang diha, usa diha ang neem. Ang neem mao na ang very unique nga kahoy og neem nga kanang dahon nga mao nay pinaka complex leaves sa tibuok planeta. Ang neem tree na nay kapin usa ka gatos nga nagkadaiya nga biologically active compounds, og ang neem leaf pod or ang dahon sa neem usa sa most complex nga mga dahon sa tibuok kalibutan nga pwede mong makita nga imong kakuhaan og benepisyo para sa imuhang health. Ang neem dunay bonggang benepisyo sa ato ang panglawas. Makatabang ka na para maguba, patyon, bungkagon ang mga cancerous cells. Kaya namagunay mga dili katuhuan, bonggang-bonggang medicinal benefits ang neem. But one of the most important things is that makapatay sa cancerous cells ang neem. Ang matag-usa dunay mga cancerous cells sa ato ang lawas, but they are normally disorganized. However, kamakabuhay, kung ikaw mo create og certain situations sa imong body, ma-organize ra gud gihapon niya. As long as these cells, kana nga mga cells, loafing around by themselves, dili na na mamimong issue. Pero kung kana nag-gather, nagtapok sa usa ka lugar and hit it off, mahimo ginanda kong problema sa imong panglawas. Mao na nga kinahanglan nga bungkagon good before magtapok na nga mga cancer cells para dili mumugna og cancer mismo sa imong panlawas. Unya kung imong ikonsumo ang neem sa matag adlaw, it keeps the number of cancer cells in the body within a certain limit. Malimitahan ang gidaghanon sa cancer cells sa imong body kung naa kay perming i-take nga neem. Oo. Aron sa ingon, dili makaguba sa imong sistema kana nga mga matang sa cancerous cells. Kay pila ra ka buok, dili daghan, dili magtapok, dili ubay-ubay, so dili makamugna og kadaot sa imo. Unya makatabang usab para batukan ang mga harmful bacteria sa kalibutan ka makabuhay nga puno sa mga bacteria. Labi na nga tong lawas puno sa das bacteria na ay mga daghang microorganisms nga nagpuyo nga di nimo ma-imagine nga naa di ay ugingon ana kadaghan. Ug kasagaran ana nga mga bacteria makatabang sa tong lawas. Kay kung wapod na, you would not be able to digest anything. Kinahanglan po nato ang bacteria. Ginatawag nato na good bacteria. Kana mga bad bacteria, mga bad na good. Ang imong body constantly spends energy aron nga ma-manage ni muna ang mga matang sa bacteria. Kung mo-excess, kung manubra na gani ang level sa bacteria, maka-feel kag kaluya, maka-feel kag murag, di ba, way kadasi? Kaya ang imong defense mechanism has to spend grabe nga energy para batukan ng nagkadaiya o daghan kaayo na nubra ang mga bakterya. Pero sa paggamit nimo sa neem, internally and externally, mamanage nimo na ang mga matang sa bakterya in such a way that they will not overgrow, dili mo daghan kaayo. O ang imong lawas, dili makaspend o grabe nga energy para batukan na ang mga matang sa bakterya. Kaya kung ikonsumo nimo a certain amount of neem sa pang-adu-adlaw nimo nga pagkinabuhi, it will destroy the troublesome bacteria sa imuhang tiyan mismo nga region. O kay mong colon, generally, magpabilin nga hinlo o free sa mga infection. So nakinahanglan na nga itong lawas sa neem kamakabuhay. And syempre ang neem, isa lamang sa daghan ng mga ingredients, nagiusa diha sa itong kapsula. Kana atong ginatawag og EXL Kamakabuhay Plus Capsule. Imna everyday isip imuhang dietary supplement.
0: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
5: Sa mga mahilig unog kape, sama nimo ka makabuhay. Nindot gyud imong adlaw kung magsugod ka sa pag-inom og kape or bisag asang orasa unsa orasa sa usa ka adlaw ka makainom og kape, basta makainom ka gyud, masatisfy ka gyud. Unya mo bag feeling nimo murag usa ka achievement ang nahitabo. Inana di ba? Ang feeling sa mga mahilig unog kape, pero kanang kape imong ginainom nga wa kay makuha ang benepisyo nga kaayuhan para sa imong panglawas, ay murag nag-usik lang kag kwarta sa pagpalitana. Nag-usik lang sa kaspanahon. Unya maghatag-hatag lang kagadaot sa imong lawas tugod ani imong kape nga imong ginainom diha nga napuno og sugar. Mao nang ipadapli na nang imong naandan nga kape nga way benepisyo nga makuha para sa imong panglawas, ari ka na mag-switch ka na sa pag-inom sa tong EXL Coffee Mix 17-in-1. Ginaingon nga 17-in-1 ka na tungod kay 17 ka mga ingredients ang giusa lamang diha nga maoy makuhaan nato sa mga nagkadaiya nga mga kaayuhan atong mabenefits sa para sa atong lawas. Pag-usa na diha sa 17 ka mga ingredients sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1, mao ang rose hip. Mao na ang prutas ang ginatawag og rose hip. Ang rose hip fruit, kamakabuhay, bongga ka na sa vitamins and nutrients. Makapaubos sa inflammation. Ang rose hips manggon na ay contain chemical nga ginatawag nato og galactolipid. Sa pagtuon nga gipahitabo kamakabuhay, gireport nga kana nga matang sa chemical makatabang para makapalower sa inflammation. Sa usa gani kapagtuon, in fact, kamakabuhay, Doon na yung standardized rose hip powder. Maka-block na sa pro-inflammation enzyme. Makapaubos sa inflammatory chemical levels. And makapaubos sa C-reactive protein levels. Nga doon ay connection sa inflammation. Ang rose hip fruit, kamakabuhay, doon na usab ka na yung nagkadaiyang acids including orsolic acid, oleanolic acid, and butylenic acid. Kana makapareduce sa inflammatory chemicals sa lawas. Doon na po ginay vitamin C and vitamin E. Doon na po ginay carotenoids and quercetin nga makatabang usab para ma-neutralize ang unstable or dili stable nga mga molecules nga mao'y makaguba sa cells o makaingon sa inflammation. Gawas ni Anya, ang rose hip makapanindot, makapabaskog, makapahimsog sa ato ang pamanit. Naidagan mga tao, mga binuhat, mga individual kamakabuhay nag-claim nga ang rose hip ang seed ana, ang liso bali. Maayo para sa ato ang skin health. Kana tungod kay naay vitamin C content. O gana nga produkto na pag-inay vitamin C na bonggang-bongga kaysa sa uban pa. So kanang seed oil, doon ay mix of fatty acids, na ay fats. So ibig sabihin, dili lang kay vitamin C ang naadiha. Napag-inay carotenoids and vitamin E. Ang vitamin C, makita usab sa prutas, not in the seeds. Pero sa rose hip, bongga. Makabenepisyo nga tong pamanit sa rose hip kamakabuhay na ay oil nga makapamoisturize. Naapag yun ay makagenerate or regenerate rather o naapag yun ay anti-aging properties. Makatabang pag yun na parang atong skin layo sa acne, layo sa mga burns or sunburns o eczema. Ganyan. Bonggang-bongga, di ba ang rose hip? O ang rose hip, usa lamang sa 17 ka mga ingredients na naandiya sa itong kape, kamakabuhay, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. So sa paimong gilanganan, inum na everyday good ha sa itong EXL Coffee Mix 17-in-1. Dagang salamat sa laing bahin ako ang inyong lingkod,
6: Lady Bato!
5: Salamat sa pagpaabot. Aba naman, oo, sa itong pagbalik mismo sa itong tuluman noon.
6: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
5: Kamakabuhay nga itong programa, ang Tambagi ko, Lady Batu. Gihimong posible, o gihatod ka na ito sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, kasandigan, protection mismo sa itong kalawasan. Muwagtang na sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, bubatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, and constipation, and many more. Nang bonggang-bongga ka makabuhay. Ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule, imintinar lamang na ako ikaw adult, usang ito sa duha ka kapsula every day. Unya, inadlaw or warm water ang imnon. 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Kung ikaw doon na sakit, kamakabuhay, daghano na ito ang dosage. Mamahimo na ng duha nga ito sa tulog ka kapsula, katulos o sa kaadlaw. Unya, inadlaw nga tubig hapon ang imnon ha, or warm water, dili bugnaw. Siyempre sa dili ka pamukaon, or usa ka oras human kang mikaon, isipin mo ang food supplement. Sama na kung sa uban pa, manginom na ta. Everyday, giyodin mo na itong partner kamakabuhay, ang atong kapsula, isip atong dietary supplement, ang EXL Makabuhay Plus Capsule, o ang atong kape nga all-in-one, ang EXL Coffee Mix 17-in-1.

Welcome ka buhay, welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato, din kaganiha. At ano nabati ang kinatibok ang chapter 14 sa revelasyon ni Mayane. Pero wapamiin dito ka makabuhay ang yang sugilanon. Mauna nga, sundan gihapon ato paminaon ang sumpay sa iyong revelasyon sa musunod pang episode sa atong tulumanon. Kaya kanon, ato nang lakbitan o gisguta na ato nabati ang kinatibok ang drama kaganiha, ang chapter 14 sa iyang istorya. But before that, ang pambansang reminder, ang pagsmile, di na ang iyong kalimtan sa pagmata na tos buntag mo, smile na ta, nindot ka ayo, yun na nga motivation ka makabuhay nga ang tibok adlaw nato daan lamang bisan ta dunay suliran o problema nga mudasmag nato, and God bless us. Anyway, Mayani, salamat once again sa pagpadangat sa imong kaagi. Well, kung basihan nato

0: tao bisag ipasakitan na ta, may palayo na nato niya inigbalik gawain kuhit higda dahin ta no? Laban. Laban lang gidda kay mommy atong kalipay, pero kinahanglan nga andam ta sa mga consequences ng bongga. Kung basihan lagi, mayani sa chapter 14 si mong kaagi, ang ako ang ikapaambit no, nga mga pulong is that we need to be very ready sa matag hitabo o sa mga mamahimo pang hitabo, mga posibilidad nga pwedeng mahitabo sa atong kinabuhi karong adlawa o maog sa musunod pa. Pero kanang mga wa pa mahitabo o pa kanang abot ng mga adlaw, pwede nga din na ito una ng kanang karon na lang. Pero di ginmalikayan nga mawala ka ta, but not necessarily nga ato ang problemahon, no? Ang ato ang buhaton lamang is mangandam, manukad, and syempre kanunayon nga himoong sentro sa atong kinabuhi ang Ginoo kay kung unsa may mahimong mahitabo, positibo man o negatibo, at least ready na ta. I-surrender na natong tanan sa langit, di ba? And we can never go wrong. Ganon. Anyway, kung makabuhay, sundan nato ha sa musunod nga episode sa atong tulumanon, ang sumpay sa revelasyon ni Mayani. Again, dinhi lamang sa
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

Sa makabuhay, andam na ba mo? Anya ng buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakoy mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug kumanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pa-premyo sa EXL.

Okay, may adlaw sa kinatong tanan, mahigala na sab kita sa atong nandang programa, ang mga panid sa kagahapon. O kinilang gyapon yung higala sa Kuya Arme, kuban ka ninyo sabay sa paghatag na usab og laing pagtagad sa laing tampo sa usa ka lalaki nga si Ronald. Kining kaagi ni Ronald, kining kaagi nga iyang gishare sa ato, kaagi kini sa iyang higala nga si Ben. So si Ben ang naay kasinatian o gishare kini ni Ronald kay nahibalo siya sa dagan sa kinabuhi sa maong nahitabuan sa maong kaagi nga si Ben nga taga Surigao del Norte. Kumusta, kumusta ang tanan taga Surigao del Norte? Salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw, no? O manghinaot ko na sa mayong panglawas, o manghinaot sa kupadayon inyong paggamit sa ato mga produkto, mga higala. Katong adunay plano nga mag-share sa ilang mga kaagi, pwede ninyo, no? I-text sa atong cellphone number. I-text lang ninyo nga Kuya Earn na ako i-share nga kaagi. Kaya ako rin manawag. Pero kung matawagan mo na ako, ulat-ulat sa gyud mo nga kanon saan ato ni matagay pagtagad kay na iuban pa nga ito nga unahon. No? Okay, katong gusto nga mo share, makukini atong number. 0970-871-9592. Mas mo na ako, 0970-871-9592. Okay, nagkat salamat no sa gusto nga mag-share sa ilang kaagi para sa Kuya Earn kanunay maka-uban ninyo sa inyong mga radyo sa matag-adlaw sabay sa paghatag sa kaagi nga inyong gishare. Kumusta ato mga users sa atong mga produkto? Sa nagkalalayang mga produkto, manghinaot ko nagpadayon mo sukad niya tuhantod karon, labi na sa pagpangapi sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Manghinaot ko padayon mo mga users no sa paggamit sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Aron kanunay ninyo matagamtaman ang cleansing effect. Kaysa diha mga higala, mamintin ninyo, matingala na lang mo nga daghan na inyong maihi. Sabay na ang mga hugaw nga nasulod sa inyong lawas. Mao na ang importante nga mapagawas nato atong mga hugaw. Labi na maangko na sab nato ang regular nga imo nang mapagawas ang hugaw sa matag adlaw. Importante usab mga higala nga mapagawas kini nato atong hugaw sa matag adlaw kay dili maayo nga mulaktaw kitag usa ka adlaw, duha ka adlaw una kita magpagawas. Kita ra gyapoy magka problema niya na mga higala o apektuhan ang tibuok pamilya kung naay madaot nga usa ka pamilya nila. Muna mag-ihay kita sa pag-amping mga higala para dili kita makahasol, makahatag problema sa tibuok pamilya. Kini atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, kung naakay problema nga maglisod sa pagbawas o naandan na gyud nimo, dili pwede nga maunin imong naandan. Ipagawas gyud ang imong hugaw sa matag adlaw para dili magka problema ang tibuok pamilya. Kaya kung naay madaot lagi ang tibuok pamilya mo, mapiktuhan. O magkabukol-bukol atong tinae, magkasamad-samad, hantod nga malata paingon sa colon cancer. Diha na dayon. Muna, ampingan na ito may gala, makatabang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon sa mga tao nga naay problema ni Ana. Okay, maangko na sab nato may gala ang taas-taas nga oras sa atong paghinanok o pagkatulog. Kaya itong lawas nga kulang og tulog, kulang sa relax, mapiktuhan ang atong trabaho. Kaya maluya man ta may gala, magkababa atong immune system o dayon dali rapod kita takbuyan o mga delikadong sakit. Muna kinahanglan nga makarelax yung kita. Kung naasay mo ang insomnia, may sugmat imong insomnia, maugina lisod yung ka makatulog niya ng may gala. Muna kinahanglan nga imong atimano na makatabang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Nga din mahibalik ang normal ni mga pagkatulog. Pinagi lang sa pagpanimpla sa atong kape sa matag-adlaw, tagtunga lang sa kutsara, may gala. Dako na kahit ka nagtabang ang tagtunga lang sa kutsara. Nagkantidad lang gyud ka na po og 4 pesos o pinakataas 5 pesos. Mao na atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kumutisting mo ni ini mahigala, no? Adto gyud sa pharmacia og dayon isulti ang kumpleto nga pangalan sa imong paliton nga Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon para mahatag sa taga pharmacia ang usa ka pouch nga silver, may pagka gold, may pagka black sab sa ubos, black gyud siya, may pagka gold yellow, din ay tatak 200 grams mao na ang pinakadako nato nga Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon ug napoy gamay nato nga 110 grams. Mao na atong Coffee Corn mahigala. Ug gawas sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, sulayan sab ninyo mahigala ang atong Coffee Corn Purple nga epektibo usab. Kay ang Coffee Corn Purple adunay daghang mga benepisyo kay ngano ang purple corn na ilhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content.
makatabang sa pag-regulate sa blood pressure, usab management sa diabetes kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity. Duna usab kini daghang sangkap mga higala nga makahatag og mayong benepisyo sa tao kung mamintin sab nimo ni atong coffee corn purple. Sama sa mangustin o asitaba, na siya niya na may gala, ang mangustin o asitaba makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani, mahimong mas regular ang pagbawas kada adlaw o tanawa may gala, ang pagbawas gud ang importante. Ikaduha, naapagid siya malunggay, gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sa makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Dugang pagyod na pagyod sa guyabano, makatabang sa digestive health, makatabang sa pagpaubos sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Dugang pagyod mahigala na sa ampalaya o barley grass. Ampalaya o barley grass makatabang sa pagkontrol sa blood sugar o makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health mga higala. Napagid sa spirulina nga sagol, makatabang sa imong gimintin nga timbang, din makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic, matabangan nga mo, normal ang blood pressure sa mga hypertensive, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function o mahimong regular ang pagbawas o hinanok na ang pagkatulog. Muna mag-coffee corn, purple, matag-adlaw. Mahinaot ko na sabta ninyo may higala, no? Og ako sa kinig, ipahibalo sa inyo, ipahinumdum kanunay, nga dili na to, himuon og pareha sa sili ang atong coffee corn gold o coffee corn purple. Nga pagpiga sa sili, muhalang dayon, di ba? Kini atong mga product, kalabi na sa atong mga coffee o coffee corn gold, coffee corn purple, 2 days, 3 days, nga minti na nimo sa pagpangapidihan, nga nimo mahibalaan ang epekto ni ini. Ha? Dili ta mag-magic, may higala. Ato tunay-tunay lang gini, ha? Para mahibalan sab ninyo nga ingana ang epekto, no? Tagpila ka adlaw ang epekto sa atong coffee corn gold o coffee corn purple. 3 days pinakataas mahigala. Pero kung gusto ninyo epekto dayon nga produkto, kini atong Turbo Max Coffee. Kini atong Turbo Max Coffee mahigala, human nimo pagpangapi mga 3-5 minutos, 3 ngadto sa 5 minutos, mo epekto gidayon ang enerhiya nga ihatag da kaninyo. Energy sa tibok adlaw para sa imong trabaho, para sa inyong gibuhaton. Babae o lalaki, mabatan-on, matigo lang. Kinahanglan tag kondisyon. Makatabang atong Turbo Max Coffee mahigala. Mataga kag intero nga adlaw nga kondisyon nga ganahan jud kamo trabaho sa imong trabaho, gibuhaton nimo sa matag adlaw. Tungod kay duna kini mga epektibong sangkap sama sa maka vegetable root na ilhan nga makapa-improve sa energy og stamina. Napagid siya black ginger, kasagaran ginagamit sa mga athletes para dugang energy, stamina o muscle function. Dugang pagyod mga higala, napagid siya tungkat ali mo pataas sa muscle strength o energy. Ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise, recovery o stress management. Dayon napagid siya reginsing mga higala, makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw, ang reginsing usab, maka-active sa immune cells busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama ni anang ubo. Dugang pagyud nga sagol na siya ay Panax Ginseng o Horny Goat Weed pang pataas sa energy mo kumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usa mo pagana sa imong mood o sa imong immune system. Busa mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya, mga papa o mga daddy, no? Mga ma'am diha, mga madam. Sulayin niyo itong Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang og energy. Nga na mahigala. Manginot ko na sabta ninyo, no? Og diripot na sa atong kaugalingon mahigala nga say, mabunog atong lawas sa pinagis mga pagpaningkamot in town para sa panginabuhi. Makabatong tagpanuhot, manakit atong kalawasan tungod sa pamaol. Nga atong maangkon, magkinahanglan gitag liniment oil mahigala. Orion Herbal Liniment Oil. Ang half plus para sa tibok pamilya. Nganong para sa tibok pamilya, pwede ang bata. Dili lang sa mga dagko. Kaya nga no, wala siya halang, wala chemicals, nga sagol ni ini, nga makadaot sa panit. Og dayon mga pure herbal yun asa iya ha. Dili halang, og humot siya nga pagkahaplas, og dili ka manimawang haplas sa iyo nga manghaplas kanini sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Na siya ay citronella, acapulco, kakawati, guaba, og himag, og luya. Uban pa nga mga herbal nga nasa atong Orion Herbal Liniment Oil mahigala.
no? Pwede siya ay proteksyon nga dili kita matugdungan og lamok dinggi, dili ganahan ang lamok dinggi sa baho sa atong orayon tungod sa citronella nga herbal nga naa sa atong orayon. Mga langaw, mga unsan, mga insekto di ginabuduol. Og dayon, pwede sab ni sa mga buntis, nindot kay ni sa mga buntis mo na mga buntis samtang nagbuntis pa mo, i-maintain ang atong orayon sa pagpanghaplas matag adlaw. Matag gabi iuna kamo matulog. Pwede sa mga katol-katol, allergies, mga bun-i, pangagod, dunay motorok ang matagtiki, mga bukol, taplaki lang naggapas o ang bukol matagtiki, butangig urayon ang gapas. O dayon usab sa mga adunay problema sa almoranas, ang almoranas gina akong pirminti staring mga higala, di ba? Kumamino mo karon. Kaya nga nunaghan mo ginatabangan sa almoranas, good, taplakan lang naggapas nga may urayon ang gapas. Panahon sa gabion. Og mga balakubak, og kaspa, og kiningkuto, og kuyaman, og lusa. Tabi-tabi lang sa nagkaon, ha? Sorry, yung kayo. Ako lang i-explain lang ginako ni para mahibalan sa mga higala na to. Diya ninyo, nga, mauni ang ikatabang sa atong orayon nga, liniment oil, ang haplas para sa tibok pamilya. Putsa lang dayon, og malukop, putsag silupin ang buhok, kung malukop na sa paghaplas sa atong orayon. Og manhutsot na sa scalp ang orayon mahigala, diya namang matanggal ng mga kuto, og lusa, og kuyaman. Pagdain usab mahigala no sa atong kaming Supremo Herbal Oil. Masaligan sab ni atong Supremo Herbal Oil pero kaso lang wala pa ginis pharmacy. Gina-advance pa na ako nis pagpahibalo sa inyo ha. Og dayon 25 years na ni siya mahigala nga ginagamit sa unang panahon sa mga tao. Nawala siya karon atong gipaningkamutan nga mahibalik pero pala ginis mga pharmacy. Kay kini atong Supremo Herbal Oil mahigala, kaming pa ni siya ha. Doon na kini epektibo nga mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad ug asunting. Nasulayan kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay aduna kini antifungal properties ug matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol niini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Maalibyuhan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luyanga sa agol niini. Pipila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas mahigala, mabatian na nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunuran, batiun na nimo ang relieving effect. No? Dili usab mo duo lang lamok sa gayon nga makapanghaplas ka sa atong Supremo tungod sa samuyaw nga sa agol niini. Busa kung haplas lang inyong gikinahanglan, Supremo Herbal Oil mahigala masaligan sa basta makapalit na taani. Okay, manghinaot ko na sabdan ninyo mahigala, no? Manghinaot ko nga testingan ninyo katong wala pa makatesting bago na itong tigpaminaw karon. Mahigala, istambay lang una. Napakoy uban pa mga product ang akong ishare unya. Pero ato nasugdan sa paghatag o kinabuhi ang maong kaagi sa atong sender nga taga Surigao del Norte nga si Ronald. Nga kaagi kini ni Ben, nga iyang suod nga higala, nga iyang gishare sa toa ni Ronald. Mga higala, ang kabuutan sabay ang kaayo sa tao. Mauna ang kasagaran gipangita sa matag tao. Pero nganong naabusaran? Ikaw higala, asa ka taman ang imong kabuutan? Labi na, gitamaka na ang imong katungod. Mao kining kaagi ni Ben nga gi-share ni Ronald diring atong sinder. Para masabtan ninyo mahigala, no, atong tagag kinabuhi. Pero sa dili pa, ato sa ipabati kay Ronald ang ipangayo niyang awit. Para sa kaagi, sa iyang higala nga si Ben.

0: Hoy, mày bên. Đã gặp qua mày bên.
1: Hoy, mày Ronald. Ano yung maghapon, grasyahan gapon ginagmay para makapalit ang pagkaon para sa mga bata o sa atong asawa?
0: Ay, ay. Masin pwede na makapalit ang isang kilo, bay. Tulahon dra.
1: Ikaw pa, nilin ako papaliton.
0: Ay, nakitanton na kong si Mian dito. Tuwa, naging ino man to sa mga silingan ni mo.
1: Mau lagi, bay. Mau rin ginayang lingaw sa matagadlaw. Kung dili magbaraha. Inom. Pero sige na lang, naanda na na ako na bay. Ang importante na ay makatiman sa akong mga anak.
0: Yung sir, pagatiman nanay mong anak bay nga nakapirminti sa inom o dili, magbaraha-baraha.
1: Yung sama na ako na.
0: Ah, papalit ako baby. Still ang luuya po na akong amigo
1: eh. Wala ka na yung problema bay.
0: Pagpili, pagpili lang yan, mayo tulahon. Ah, baby. Ay, kwapong ni mga isda. Bay, ni kugita bay.
1: Oo, oh, nakakuha ka mong kugita.
0: Bay, ako na palito niya.
1: Oh, sige, ikaw, bala na.
0: Lami na kilaon. Ay, maugani kayo na ako bisita lang yung mabot karong taon-taon, bay. Ay, duha man ikaw mong kugita na eh. Oh, ako ni kung anong nigduhaon yung isda po. Ikaw, hutun na lang ni muna para di na kumusuro eh. Suma! Wala makakaigi utangan dito nga, imo sa bayran. Ako na lang ni paliton tanan. Kaya na ako bisita lagi. Tulaog. Kilaon ako ng kugita.
1: Oh, sige, sige. Para di na ako magsuri-suri pa. Magpalit na lang kong tinapay para sa mga bata.
0: Ah, sige, sige. Kani ako na lang paliton ni bay.
1: Ah.
0: Pwede akong bayan, bay. Dihan na ng sukli, bay. Murag. Ang sukli na, gamay na lang siguro.
1: Salamat kaya ni Nald, ha?
0: Ah, oh, sige, sige. Masin ka na kang busuri sa balay. Suri dito. Chat-chat, ragutap. Lipay-lipan po panagsagod. Pukos lang kasi kagandos dagat.
1: Ah, basta makalugar ko mo, antor ako.
0: Ha? Ah, magpaabot ko. Migo ba yata? Kaya ako, kada tagbo na ko sa imuhan rin. Papaliton yun ko ni mo.
1: Ikaw pa nga, maura maghihapong istorya. Magbaligyaman ko.
0: Ah, sige bay. Antor ako.
1: Oh, salamat kayo. Di na ko masuri-suri pa. Ihurot na ni mo.
0: Ah, mo gani. Antor ako. Pastila ni akong amigo in town si Ben. Ay ay, kinirang amigo ni mo nga si Ronald. Ben nga, ibati yung kalooy sa imo. Pero kanay mong asawa, muraog. Huwag yung kikaw maon na. Grabe paningkamot ni mo Ben. May gani ako nalang po gipalit yung isda para dilin sa mago magsuroy-suroy pa. Ay, kalooy in town sa akong amigo. Ang asawa, kundi magbaraha, mag-inom. Huh, kung ako pa ng asawa ay pastila, unsa kaya ginagata ng bayhana na. Pero tungod sa kabuutan ni akong amigo. Pastila ni si Ben Murag, wa lang saya. Nga muuli sa iyang asawa nakainom. Siya pa'y maghikay. Pagkatiman sa mga bata. Pastilan. O ako na, na.
2: Uy, naunsa ka niya, Ronald?
0: Ay.
2: Nung si bagagbangul mo rin, ha? Oh, may ka nakapalit kang kugita.
0: Ay, kam Ben ganinigikan. Nagsigong pagulbol kay si Ben, grabing paningkamot. Managat. Kapoy ba na managat? Magsaom-saom ka sa dagat, labi na kining kugita o. Mamana man na siya. Niya pag-abot niya, igor na nag-inom-inom niya yung asawa o. Uban sa mga silingan niya diha.
2: Ayon sa ontaman, nga mamanggin ang papel ni Ben, nga makasawa kaya na. Lisod po, buwagan na ni Ben nga, na may mga anak.
0: Ay kaluoyin taon sa kong amigo. O pagpaningkamot lang, di gud mabintahan ang tawhanan eh. Pero ang asawa di po mabindaan sa bisyo. Inom. Kung di mag-inom, baraha. Ay, ay. Ing anak, anay.
2: Kaya nga lang ko yung anak ko.
0: Aw. Wa ko'y mahimo.
2: Aw, kaya nang kunsa.
0: Salamat yun ko nga. Maayo niya akong asawa. Dayo. Lapuhinin ko, anay. Kugita niya kaya ito ning clown.
2: Okay, mabuto ito yung bisita ron.
0: Aw, sige. Magtula po ko. Hinto lapuhan ning kugita.
1: Mga bata, ragay na dire. Ah, mga anak, asa man si mama?
3: Lakam to pa.
1: Oh, di paano kung pinalit na ako? Pagbahin mo niya na, ha? Okay, magtuwa ko na. Isda nga gamay nga akong ikuan. May tatong nato si mama ninyo kay mo imutulaan eh. Pero sige na, ako na lang. Nakapaniud doon, amo?
3: Kaon na ni pa naman luto sa lamisa.
1: Yung sa isuda ninyo?
3: Tinapa.
1: Tinapa? Na may kwarta si mama ninyo akong gibilin. Yan ang tinapa may kipasunan sa inyo, ha? Walang palitig ka ng tarong-tarong bisan na lagulay nga munggos ba, nangka ba, na may baligya din ha?
3: Wala pa, kanarating na pa.
1: Kani-kani-kani tinapa na sa lamisa?
3: Oo pa.
1: Kagabi pa man yung asudan. Ay ni, si Mian. Sige, mara kayo magtula ko ha para makahigop mong sabaw ha.

0: pastila na pa yung mga plato nga. Kung nalimugas ani. Itanim ba yung hana? Huwag yung mga hugas yung plato dire.
1: Pa, luto na yung musugan pa.
0: Oh, hapitan ni anak. Mubukal na nilang tontoon, ha? Plasta lang na mo ito sa lamisa ko. Pagkaon-kaon sa muna ng paan. Kaya mga onta ka ron. Asa ka rin si mama ni mo para maniod to ta. Tinaparan yung sudan?
1: Oo pa.
0: Sige, hugasan sana ko ng plato, ha?

0: Ah, higop magsabaw.
1: Oy! Nakauli na, Deka.
0: Makasalam sa ka mag-inom-inom yan.
1: Nagod sa mga silingan, Ray. Kapod, mura kag others.
0: Di ba mga bata kay ang tinaparagyan po di mag-ipasunan kagabi ipang hanam tayo kwarta.
1: Ah, sayang magunog din ahot doon. Mga nawala lang sa kong magpatugsunan ni pahurot sana sa ilag pasunan.
0: Gabi kahubog naman ni mo. Di sabaw diri oh. Panginuman niyo.
1: Ah, kanang sabaw. Kanang sabaw may naalam. May anang sabaw. Be. Ah,
0: oh, di baso. Oh, imna na para mahuwasan ka. Huwag katulog.
1: Ah, ay, kaga na mong nainom.
0: Yung kwarta kong ibilin sa'yo mo ah. Nahurot na po di mo gasto sa inom.
1: Ay, naman lang itay mga silingan nga. Humapoy mga laing lingaw. Di, inom. Kaon mo di. Kaon mo kay tulog ko.
0: Hindi ka mo kaon.
1: Ay, di na, uy. Bumuhay ka na. Kanirang sabaw ako yung nun.
0: Pastila ni Bayana. Sige, maanak. Kaon mo di ha.
1: Opa.
0: Sige na.

Unsa kay gugmao na mo nining mian? Nga murugwa may plano sa kinabuhi nga bisan mo ingon na lang nga magnegosyo ginagmay. Maro ginayang kalipay. Inom. Alas 10 na si gabi. Ipukaw na ako. Hindi daw mukhaon kaya matulog na daw siya. Bati ang mga bata. Di mati man niya. Kaya kung wala sa inom, tuwa sa barabara ha. Kung sa kay plano ni Mian sa among panag-uban o siya ang kinabuhi. Kontento na ba siya yung ani kami? Ako man yung kamot ko. Pero siya walay plano nga mag-ipos-ipos, magtigom-tigom o ginagmay. Para makatabang diri ka na ako kung siya ang negosyon. Kung dili mahubog, tuwa sa baraha. Ay. Ay ita.

0: Mian!
1: Okay. Oh. Bantu na ko. Alas 5 na sa kadlaw, no? Masayo ko sa to sa dagat mintras di pa init kay para dili init kay maglayag.
2: Ah, bantu na ka. Ah, korta.
1: Oh, tuwala dito sa divider.
2: Pila man to?
1: Oh, 700 to. Halin to gagahapon.
2: Ah, sige, sige. Uy, panikamot ha? Nga makakuha gapong ka?
1: Kinsa may dili maning kamot, di na lang kumuantog dagat ug di ko maning kamot nga makakuha isda, bisan unsa na lang nga makwarta na ako.
2: Mao gani kay natay obligasyon.
1: Oh, sige na, sige na. Maning kamot gon. Ama bata ha. Paliti pug maayo nga sudan. Madaot din ang bata perminti dilatang kinaon.
2: Ano ko tambag igo, ano ko pa hinumdumi, hibalo ko. Ikaw pa ning kamot dito.
1: Oh, sige, matus ako.

Salamat nga. Ubay-ubay yan po ng kuhan akong isda. Huwag na pito kakugita, huwag isa kakwabutan. Ay, salamat, Lord. Makapalit niya pong kuka, ginanglanon sa mga bata. Manto na akong paulin ako. Alas dos na sa hapon. Tama na ni Pauli. Duha ka oras ang paglayag. Isa ka oras to nga ba kung kusog ang hangin. Dali na akong makaabot.

0: Bin. Oi. Oi, Zaman. Masin na isda ni mo diha.
1: O diha, ubay-ubay yung akong isda.
0: Para pang suda ninyo. Abi, papalit ako.
1: Bye, Bin. Zaman, ay kukita.
0: Ubay-ubay ni kukita akong nakuha.
1: Ay, Bin, palitan, tagduhabay. Kay lami kay ng kukita, oy, alubohon, pastilan.
0: Bay! May na ako isulti sa'yo mga bay. Pastilan, bay. Mulag yung busara na ikagmayo sa'yo mga asawa, bay.
1: Ha? Ay, di na namakurat si Bin sa'yong asawa, bay, kay Balo na nadaan.
0: Pero lagi ko isulti sa'yo mo, ha? O, saan sa ka na? Ah, magkita tao niya, bay. Ikaw, Ronald, siya tingta ginagmay. Ako rin lapag.
1: Ay, inom ganitang kita mo gasto, kalapag librihon. O sa may imaritis ni mo kay Bin.
0: Ay, importante nga makabalo si Bin, eh.

0: Oh, chat. So may atong topic ani, ha?
1: Pastilan. Ay, kay nga rin yun sa mga.
0: Sige na, unsa man imong isulti di ay.
1: Oh, tagay para isu ko masulti.
0: Stila na ni. Shut.
1: Kay unsa ni ka na bay?
0: Kani imong asawa siguro mo itapik ani bay?
1: Bay, paminog maayo. Ayaw pagsabang nga nagsulti ko ha. Basi masuko kasi mong asawa. Ignalangay na nakasulti sa imo ha. Unsa man kana?
0: Sige na bay, sulti na bay, kay kilig na kay mino ni Ben. Una, unsa man yung asawa ni Ben?
1: Bay, giring-iring ni mong asawa bay ni Puldo bay? Yung siring-iring, ay gidiskartihan ba? Usay, mapili na si Mian sa Baraha. Tagaan ni Puldo. Yung matingala ko bay nga, pag umagdula bay, mula kao si Mian, mula kao po si Puldo, magkita ra dito sila sa unahan. Gisundan ako bay. Pastilan bay. Naipayag-payag ni Poldo dito bay. Sa iyang kalubihan. Gidala imong asawa dito bay.
2: May ay pagsulti ni Ana bay. Dili makaingana si Mian sa ko ka.
1: Bay. Dili ko magubag pamilya bay. Nga nung magbuhat-buhat mo kung dili tinuod.
0: Tarungan ng imong kwan bay. Kaya kung naibalan bay. Baraharaw inom si Mian.
1: Oo. Para haong inom. Pero bay, lahi po niya akong nakita. Ako nahibalo ko nga mo barahag inom na yung asawa. Pero gitala ba yun ni Poldo bay? Aromasahid ka bay? Kaduhan na kabisis. Karun pa na ako gisulti sa'yo mo ha? Unsa?
0: Bay, sakit ka na, bay.
1: Uy, balo ko sakit na uy. Pero lisod po din ako sulti niya itong amigo nga buutan kayo.
0: Oh, Ben, unsa may kuhanin mo ana Ben? Grabe sab si Poldo. Huwag yun makauna-una nga na iba na. Unsaan po, lamion po si Mian lagi. Hituraan po.
1: Bayam na ko, bay.
0: Oh, bay. Oh, chat, bay. Oh, bay.
1: Bay, tinood ba kini, bay? Oh, lagi, bay. Kay balo ko sakit yun. Pero unsaan taman?
0: Ay, bisan ako maglibog ko kung sa'yo akong buhaton na ang akong mga anak.
1: Sige lang. Ako na'y bahala ni Ana. Istorya ng asawa ni mo ba'y magtalong siya ba'y? Kabuutan ni mo. Inganaon ka.
0: Sobra lagi kabuutan. Kining tao nga sobra kabuutan. Abusaran. Sosuga ako ng asawa. Giratatat na lang ako ng armalite kung napakipasil.
1: Sige ba'y? Bayam na ko eh.
0: Oh, ano yun na ba yun?

0: bay. Bay, relax lang bay ha. Huno na alang imong anak bay, basin og makahunaw na kagili maayo bay ha. Nakay mga anak to ha. Ha?
1: O bitaw bay.
0: Huno na agmayo bay, nakay anak to ha.

0: Ang kwarta. Managat po kakaroon?
1: Oo.
0: O, nga mo ramang kagtulala.
1: Wala. O, di rin kwarta.
0: Kayo sa'yo mong gamiton din kung di ka magbilin.
1: Ibaloko. Mian. At di man ang mga bata, deh.
0: Ngayon, kinang mamang kunin mo sultihan. Nga pirminti man nagyatiman. Nang amatay na untan akong wapanan ako na atiman na samtang tuwa ka sa dagat.
1: Tarungan sila ka atiman, ha? Samtang tuwa ko sa dagat. Abin mo, deh. Maningkamot ko para sa inyo.
0: Salamat! Mawagin yung buhato ni mo, maningkamot yung ka. Kaya natin duha ka mga anak.
1: Dahil ako'y pangutana sa imo, ha?
0: Oh, unsa ka na?
1: Nahigugma pa bakadir ka na ako.
0: Nga naman, utana ka man ni Ana. Magpabilin pa ba ko diri? Ha? Kung wala na ko mahigugma sa imo, ha?
1: Tinood ba yung mag-isulti diri ka na ako? Dahil natin mga anak dahil nga ato sila kampingan. Ngauntad, dilita mahitabo nga magkabungkag niya itong pamilya.
0: Naara sa imo ako makigbulag ka din sa ko, adiw ako'y mahimo. Labi na kung wala kay trabaho. Kung sa may atiman ako sa akong mga anak, kung makigbulag ka sa ko, ay.
1: Dili na buit pasabot na ako. Ampingi atong panag-uban.
0: Kino kung sa maday ko? Ha?
1: Hinaya lang ko di mong tingog.
0: Oh, di, bakit mo lang magawag?
1: Nangutana lang kung nahigog mapapakadiri ka na ako.
0: Ang akong tubag magpabilin pa bare ko diri kong wala na ko'y gugma sa imo, ha? Na ako'y mga anak, ang dapat akong istambayan diri.
1: Kontento na ko dahil nga magbaraha ka.
0: Okay na sa ko, ha?
1: Magbaraha ka, mag-inom-inom, okay lang. Ay nadungagi og laing bisyo, ha?
0: Kaya sa pamanay akong gihimo? Ha? O sabay akong gihimo?
1: Wala. Tama na ka ng inom og baraha, malingaw ka. Ay nadungagi, ha? Nga makadaot sa tong pamilya.
0: Kaya sa pamanay akong gihimo? Namatikdan ni mo?
1: Wala.
0: O naaraman na yung nadiay?
1: Hinaya lang tingog ni mo. Sige, atun ako.
0: May pa! Panagat na dito! Maningkamot, ha? Maningkamot! Maningkamot!

Ginoo, tabangi ko. Tabangi ko, Ginoo. Na makaya na ako niya. Pagsulay. Yung gibinuangan na ako sa akong asawa. Yung gawa-gawa na mong panagupay. Ginoo, dili ko gusto magkabugkag kami sa akong pamilya. Turo na lang sa akong mga anak. Tabangi ako nga may mong likuran ako kasing-kasing nga makaya na ako. Ang gihibo sa akong asawa.

0: Ay, salamat ka dunggo na kabay.
1: Ay, naghanik atang si Bubayo.
2: Ay, papalita tag isda ni mo, Ben.
1: Oh, di adrin dang. Oh, kaluyang ang japon si Ginoo na sudan japon mo.
2: Ay, papalita ko bisang isa lang ka kilo, matulaw niya pa ni hapon.
1: Akin yung masaktan ginatula.
0: Bay, naikabutan ni mo na bay.
1: O di gamay bay, usang kabutan, gamay.
0: Ay, papalita ko bay.
1: Ben! Ben! Oh, uy, bay, ang saman. Oh, oh sige, Ben.
0: O kung saan naman po niyong isulti kay Ben? Mag-uba na po niyong adlaw ni Ben. Daghan na magkuha o.
1: Sige lang, may problema. O, oh, singgalay mo palit. Para na ba ya?
0: O, may ikaw ng kuwabutan, baby.
3: Ben, papalita rin ta, Ben. O, duha kilo na, Ben, nga tulahunon diha kay wapo niyong isda sa bato.
1: O, kanin o, yan o. Duha kilo, no?
3: O, duha kilo.
1: Asa ko ang sanong timbangan ako ng gamay, no?

0: Bay, dali bay.
1: O, kung saan ako panigikuha ng mukhang Ben?
0: Ronald, Ben, imong asawa to aron sa payag ni Puldo. Kinalabag ulang.
1: Karon pa yun ating dunggo ni Ben.
0: Kung siya plano ni mo?
1: Bay, hibalo ko sakit na ngayon na sa imong buot, bay.
0: Huna na imong duha ka mga anak, bay, ha? Basi makahuna na kang utang kinabuhi, bay. Nahi mo anak, alkansi kay kan. Sakitan pa ka, bay. Mapriso pag ikaw. Ay mo kabala ka. Asa na pit, bay. Tanah umanta, bay. Wabari ka kaatuan ng payag ni Puldo. Wala pa. Tanah. Nahi gwapo nga balay si Puldo, pero nahi ang payag-payag, bay. Nga sa higayon nga magkupras na sila, bay. Mga tao niya diya siya magsilungan. Tuay mong asawa, bay.
1: Ay, ay. Giunsa na kato ni Puldo.
0: Tama na, tama na.
1: Ah, sorry kay Ben.
0: Sakit na kayo, bay. Tara, bay, tara.
2: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? Atos ang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
3: Unsa imong hangalan ay og taga-asa ka?
4: Ako nga lang si Alejandrina Mohamitano, taga-Pamansalan, Diwan, Dipulog City.
3: Unsay imong hangi bati sa una nay sa wala pa kakainom og Capricorn?
4: Kapoy kaayo ang lawas. Unya dali ra pud ko masakit. Kana siya nag-inom na dayon ko anang Capricorn. Unya may na akong tulo den akong hugaw ko may ko den kanha na pud kay gihi.
3: Sa ato pa na dunay alibyo ang paggamit nimo sa kape. Nindot ang imong hang tulog, nindot pud imong bawas.
4: Dayon ang kaning Capricorn, nindot pud kaayo siya. Akong paminaw hayahay na akong lawas wa. Na niya karon muragani pud ingkon na. Una gina nga dili gyud jud ta ko magpakawana kay kanang na ang ragiganahan man pud ko.
3: Thank you kaayo okay, na ha. O padayon lang gyud ta sa paggamit sa ato ang Capricorn coffee. Daghan kaayong salamat.
4: Sige. Salamat po sa inyong pag-ari.
2: Okay, may galang mawa itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano yung testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Okay, sir. Nakagigunit ang haplas.
6: Kuan kay kanang Ryan Herbal Oil na siya.
5: Uh-huh.
6: Ako din nga si Jared. Kuan mo ba duwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatunan din ako nga maayo din siya sa larwas. Kay before ko magduwa o humagduwa, mogit nga akong gamiton. Uh-huh. Katawan nga ko sa mga kauban dito kay ako raw na ibatanon nga mga plus.
5: Ryan Herbal Oil mo gamit.
6: Ryan Herbal Oil, pero was lagi ba sila na pwilo eh. Nga no, ako raw ang pwiway pamaol ka daw maguli. Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, pagabuntag, wa na puro na pamaol.
5: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Ryan Herbal Oil gamit.
6: Wala problema.
5: So, imo yung recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
6: Why, problema. Testin and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parayin ito sa mga testimony, may ganda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
7: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Naundan-undan, nagyod siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Mayo ang efekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
2: Karon napod gyapon tay Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mao ni siya. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato nga nawala ang gana sa pagkaon. Sama ni lolo ug lola, ate ug kuya, mama ug papa tumar sa Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naa ni siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon ug makatabang pud ang Boclizen sa pagkatulog. Napod ni siya gitawag nga B-complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerviplex AA mo balik ang ganas pagkaon ug gusto kang mo-relax, makarelax ka. Mao na siya ang Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nagagwanta sa mga tusok-tusok, mao na ni gitawag nga nervous neuropathy tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagi sa pagmintinar og inom sa B40 ang high dose nga B vitamins o kung mao nang binuhod og tusok-tusok ang problema sa inyong tail o kining kamot, EB40 na kana, ay mo pag-agwantaan to na sa inyong pharmacia. O diri po ta sa atong Migacar Soft Gel Capsule. Ang Migacar Soft Gel Capsule, adunay siya 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Migacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw ni hina, mga nanay, tatay, makalambo po ang Migacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba yan, mga igala? Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Pusampingan na ito atong kaugalingon. Mga nanay, mga tatay, makatabang po ang Migacar Soft Gel Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Migacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Migacar Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer, may gala. Kung gusto ito makalagay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Migacar Soft Gel. Bisan sa usa lang kadlaw o sa kapsul. O makatabang po ang Migacar Soft Gel nga mabawasan ang fatty liver ni antong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Migacar Soft Gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag-Migacar Soft Gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Migacar Soft Gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog. Tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumalas pagtuon. Busa ang importante consistency is the key, meaning nga imintinarog inom ang Migacar Soft Gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinom dumi, Migacar, dagang health problem ang itikar. O diri punta sa atong Ferbite Capsule. Ang Ferbite Capsule mahigala para sa mahigala na ito nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya, tapos luspad tanaw, dry tanaw, labi na kumabae, pangit kay tanaw, no? Ayaw kalimti. Kung naakanihan ang problema, magmintin og Ferbite Capsule sa matag-adlaw, ha? So, sa kadlaw, kaysa lang yapon. Aron mawala ng kadry, mawala ng lipong, luspad, o mubalik ang kakondisyon. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar.
0: Dirita bay, dirita. Hapaan na to, dire. Para masusig yun, maklaro gini mo bay. Ang akong gisulti sa imo ha. Kay basin makaingon ka nga, nagbutang-butang ako, nagbot-bot ko, dilitinood ng mga istorya. Asa man, asa man. Kita nung payag ni Puldo, dirita. Dungawan na nato. Napa sila di abay? Ah, makayaghan ako nigtanaw bay. Nga mugawas ako ng asawa na di hangikan. Pangako lang bay, makatuo ka sa akong ginasulti. Bay, tanaw lang nato bay. Diguna lang mo kasing-kasing bay. Oh, bay, tuwa. Bigawasan mo ng asawa, tuwa. Ah, nanudlay. Huwag misunod si Poldo. Tuwa. Tala mo ba? Gikisan pag inipuldo ang imong asawa, gigakos pag yun. Hido. Bailigun lang yun ba ha? Tuwa na. Milakaw na simian. Hido ka. Gigakos pag inipuldo, gilips to lips. Ay. Bay, nagpamatuod lang yun ko bay. Ha? Nga tinuod akong ipanulti para di ka makaingon nga nagbutang-butang lang ko bay. Tada. Tada.

0: Muli na ko. Basintuan na si Mian dito.
1: Bay, likuon na lang yung heart na to niya, bay, ha? Nakay mga anak doon, bay. Nagkinanglan sa iba, bay. Kasabot ako, sabot pasabot ni mo, Ronald.
0: Sige, bay. Ito na ko, bay. Ako, ipakita lang ako, bay. Nga tinod akong gisulti sa imo, ha? Sige, ito na ko. Muli na ko sa balay.
1: Bay, maura to, bay, ha? Likuon na lang yun, bay. Mukasigasing, bay. Nakay mga anak, bay. Ayaw yun, pangunaw nagdautan, bay, ha?

0: Ah, nakauli ka na di ay. Asa man ka nagatuan to?
1: Ha?
0: Ingon ko, asa ka nagatuan to na naman yung mga gamit ni mo dirigikan sa panagat. Nakauli ka na di dire. Ang halin.
1: Niara, dito na nahurot ang isa sa baybay mian. Pagdunggo lang ako ka kanina.

0: Oh, si Dian Quarta. Oh, naon siya ka? Murang makang natulala? Ha? Wala, wala. Maris ako sa mga bata. Napaistani mo diha to, nabilin? Hindi, apa ako rin bahala nini. Pagpalit na lagbugas dito, magamit na to niya. Natural. Siyari sa ako rin, magpalit na lagbugas, ako rin paigo diha para sa kusina. Sige, kaya ako magtula din eh. Napaista din akong ibili. Pa, nagkila ka pa? Ha? Wala, anak. Ako an? Sakit ang ulo ni Papa. Muna nga galuha akong mata.
1: Hilak mo ka pa? Nag-aaway mo ni Mama pa?
0: Wala. Sakit lagi ako ulo, gikan sa panagat ba yan? Huwag na yun. Labad akong ulo, di nagluha akong mata.
1: Huh?
0: Sige anak, kaya ako sa nihikayo ng isda.

0: mga anak. Ako'y pangutana ninyo.
1: Sana pa?
0: Papiliyon mo. Kintahe lang, ha? Magbulag mi ni mama ninyo.
1: Magbulag mo ni mama pa? Ayaw pa.
0: Kintahe, regani. Kintahe lang ba? Asaman mo kay papa o kay mama?
1: Sanya doha?
0: Sa among doha. Kung magbuwag yun mi, alam mo, lakaw ko sa papa. Dili mo mubansa ko, ha?
1: Ayaw lakaw pa?
0: Kintahe, regani.
1: Ambot.
0: Mahal gini niya si mama niya.
1: Mahal. Apil po ka pa, mahal.
0: Pero ako, dili na ko mahal ni mama.
1: Mahal, oy. Mahal man ka mama pa.
0: Dili na, anak.
1: Nga naman.
0: Basta, dili na. Wala na yung pagmahal si mama. Diris ako, ha, mga anak. Mga nagipapili ta mo kung mulakaw ko, uban mo mo sa kuha.
1: Uban mi pa. Ba may kaon kay mama sa imura.
0: Dili mo mingaon kung mapalay na ta kay mama ninyo.
1: Mingaw pero basta na ka. Dili mi mingaon.
0: Manglakaw ta mga anak. Ingon ko manglakaw ta, imo pagbana ni mama ninyo. Magpalayo ta diri. Anak, maglisod pa ko sa pagpasabot sa inyo ang anong gihagad ko kamo nga magpalayo kita. Sige lang, may balorama. Di na ako makaya, anak. Di na ako makaya si mama. Magpalayo kita.

0: Mga anak, tora si mama ninyo, lakaw na.
1: Upan, lakaw siya na higdagdagat dito sa gawas.
0: Di ba wala siya mananghit sa ko, ha? Bili na mahal ni mama ninyo si papa.
1: Away mo pa?
0: Wala man. Medyo lang. Pero dapat na ako nga. Biyanan ako si mama ninyo. Mga anak, makasabot na mo sunod. Mauban mo sa ako, dili. Pero gusto na ako, banon.

0: supporta mo mga anak eh. Walay ikasuporta si mama ninyo sa inyo ha.
1: Mauban mi pa.
0: Tala, mangipos na. Mga anak, ako lang kini-advance sa pagsulti sa inyo ha. Nga nung himuon ako ninyo magpalayo to sa inyong inahan. Ako na nipahibalo sa inyo basi makasabot mo. Gibinuangan ko ni mama ninyo. Nasa'y uyab nga laing laki.
1: Uyab? Laing laki pa?
0: Uyab niya. Gibinuangan si papa ninyo. Apil na kamo.
1: Nga naman na pa.
0: Makasabot na po anak. Sige na, mangipos nagdali. Kay balo ko hapon pa tong pauli si mama ninyo na tingala ka ito nga wala akong managat. Kay mawangan na kining plano na ako. Manglakaw na kita. Dili na mayo ikauban si mama ninyo. Salbahis na siya pagkababae para ka na ako. Dili na ba na ang turing niya sa kuha mga anak? Ang iyang pagtagad. Salbahis na kay siya. Dili ko magpaabot. Basin din ako makapungong sa akong kaugalingon mga anak. Basin noon sa paibahitabaw.
1: Apa?
0: Tara, mangipos na kami.

0: Oh, Ben!
1: Tay, may ulit may dali sa Surigao, tay.
0: Masa man si Mian?
1: Tay, taas nga istorya, tay.
0: Si taas nga istorya, dili ba dahil pwede imubo na lang ka na? Ano nga makauban si Mian?
1: Tay, gabihan na namo tayo uban sa mga bata. Hindi na lang kumanaga, tay. Uwan ako dito sa Norte, tay. Diyan ako Surigao City. Niyani sa inyo, hat. Para doon ay makatiman sa kumanak samtang managat ko.
0: Huwa man ay problema nga ako pangutala ba ito bagang anong wala si Mian. Tay, gibinuangan ko ni Mian, tay.
2: Gibinuangan
0: ka?
2: Oo, tay, gibinuangan ko ni Mian.
0: O nga nung mihilak ka man. Sakit kay tay. Nakita na ako sa akong duha ka mga mata nga doon ay sa laing lalaki. Unsa? Nakahimo si Mianda sa imo ha? Nakabuota ni mo? Muna hinong dan tay. Muna hinong dan. Sumpra na to kaayo tay. Kaya busaran ko ni Mian. Huwag siya maguna-una nga doon na kami anak. Huwag siya maguna-una nga walay matago. Nga mga istorya. Labi na sa mga binuhatan nga dili maayo. Mugawas kinitayong nakita na ako sa akong duha ka mga bata, tay.
1: Ginoo ko.
0: Di na makaya, tay. Okay na to sa kuha. Nag-inom si Mian. Mu-inom siya, magbaraha. Okay na. Pero ginungagan pag ginitay ng laki pagin siya. Na ay mahimo dito sa Surigao del Norte nga si Poldo. Nakirelasyon kini ni Mian. Nakita na ako sa akong duha ka mga mata, tay. Nga ginalagi ni Poldo sa iyang area.
1: Ginoo ko.
0: Tay, sakit kayo, tay. Sakit. Sakit, tay. Dali ka mo din, mga apo.
3: Looy, si mama, gibiyahan na mo.
0: Unsay looy? Mas looy inyong amahan. Kaya binuangan sa inyong inahan nga o'y batasan. Unsa man na si Mianda yung pagkababae.
1: Abot niya, tay, sukad nga na. Kapuyo mo ditong napita.
0: Nadala na sa mga silingan na mo. Nga wala ilaing yun na ang kalipay ra.

0: Tay! Oh! Dahil kuha na ko, Tay. Kaya ako sana ibaligyan eh. Ako sa ato sa palingkining isda kong dakoha. Ay pagbilin o masundaan na ito. Ben! Oh, Tay! Oh! Dako yung 7 kilo, Tay. First class ni halos. Mudahod ako ni Galing, Tay. Makapalit rin mo itong pagkaon na kinanglano na ito, Dres Balay. Sayang, huwag buhay pa lang si nanay. Naon, Tay, makatimbang sa pagkatimbang mo sa mga bata na ako, Tay. Ay, kabalakan yan. Kaya rin ako ning duha ka mga anak ni mo. Huwag, di na lang siya kumanagat-dagat kay naamay mga bata. Ako na, Tay. Para sa mo, Tay, di na po ka ngayon managat. Di na kang pukos dagat kay edad-edad na ka. Manala, sige, ikaw na yung pagpaningkamot para makakaon kita.
1: Ayo.
0: Tempa bin, nai nang ayo bin. Kada lang tek tanaw na ha. Oh. Si Mian.
1: Bin.
0: Dokon sa kadre.
1: Para mangayog pa sa ilo. Bin basalo ako, bin.
0: Gibosoran ni mo akong pagkabuutan. Nga mao na gini akong naandan akong pagkatao nga. Dili ko manakit og tao. Labi na kay asawa ta ka.
1: Bin nga pasol ko sa ugi mo. Gisultihan ko nila ni Ronald. Kabahin sa naibaladri mo.
0: Gano'n nakahimo ka niya to sa kuha? Ang ilang ni mo himuon kung wala akong magpakabana sa atong panaguban. Nag-antos ko sa pagpanagat para mabuhi kita. Pero yun sa gihimo ni mo, inom, sugal. Pero ako na ka nang gidawat. Okay na para sa ako ah. Pero ang sakit kayo mo gihimo nga nagigrelasyon ka sa ubanog. Gipagamit ni mo imong lawas para lang ka makakwarta. Ano na kay kapital sa inom o baraha?
1: Ben, masalo akong dilino. Di na ako makaya. Wala ka. Wala mga bata. Ben, dili na ako to yung buod. Nalulong lang ko sa bisyo, inom, sugal. Nadala ko ni Poldo. Ben, ibalo ko sakit para sa imo kay naibalo na ka. Masalo ako, din ako makaya, din ako makauban ang mga bata, labi na ikaw. Tagay kong lahing hinga yun, Ben. Tagay kong lahing hinga yun, nga makatiman ka ninyo. Ben.
0: Ben?
1: Ma! Mga anak! Ma!
0: Ibalo ko rin ikaw na makadesisyon ni Ana.
1: Ben, masalo ako, Ben. Masalo ako. Sa akong pag-abusar ka rito.
0: Mga anak.
1: Bahay na palakwa si Mama pa. Hindi rin na siya pauban sa ato.
0: Ben, para sa mga bata, Ben.
1: Tay. Ben, masalo ako, Ben.

0: Painaot ko, Mian. Nga timanon ni mo mga bata. Ipakita ang tanan nga magmalipayo na kita. Ako, Mian, kontento na ako sa atong sitwasyon. Wa ko'y laing mahatag sa inyo ako lang pagpanagat.
1: Ibalo ko.
0: Sige. Tunguro alang sa mga bata para mahibalik ang akong gugma niya kanima. Paningkamat nga mahimaot ko. Kaya ako maningkamot na para kaninyo.
1: Salamat, Ben.
0: Di na kamo balik dito sa Norte. Dirig na kamo sa Surigao City. Oo, tay.
1: Oo, tay. Masaluan lang ko ninyo. Salamat, Ben, na pagkatag og laing igayon.
0: Di man ako na makalimtan kung magpabili ng samad na sa akong kasing-kasing. Pero paningkamutan ako na mahimuning uwat para sa inyo, labi na sa akong mga anak. Paningkamot, Mian, nga mahibalik akong pagsalin di kanima.

Abi ni mo Kuya Arn, ni apas gud si Mian dito sa Surigao City nga dito na sa Bananagat ang akong amigo nga si Ben. Ako na lang nabalitaan nga nag-uban na sila pagbalik. Pinagis paghatag pa sa ilo pag-usab ni Ben. Tungod nga lang sa iyong mga anak nga dili niya gusto sa mga anak kapalakawan pa pagbalik ilang inahan. Human nga miapas dito sa Surigao. Mahinaot ko Kuya Arn sa akong gishare nga kaagi. Makahatag usab kini og pagtulunan o mapanaminan sa uban. Makahatag inspirasyon. Unta mga babae, bisan mga lalaki. Kung anaman sa kalisod magsinabtanay, dili abusaran ang kabuutan. Mas maayo gani ang kabaton mo og buutan na kauban ninyo sa kinabuhi. Na dapat inyo na lang putsabayan o pagbinuutan. Pero lang kung taman Kuya Arn, dagan salamat ay mo magtatampo, Ronald. Dagan salamat Ronald sa imong gishare nga kaagi ni Ben. Mahinaot ko no, sa tanan na itong mga tigpaminaw. Ana, kanon ni nagasuporta pinagi sa inyong pagpaminaw sa itong programa ang mga panid sa kagahapon. O ayon niyo kalimti ang pinaka-importante ha nga itong mga produkto no, nga makahatag og bayong benepisyo gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon o sa atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon. Pili lang mo mga higala. Kung gusto niyo kape, Coffee Corn Gold ba? Coffee Corn Purple. Wala nila yung hunaw na itong mga higala. Makatabang, makapanambal pa na sa iyo, makahatag pag-protection ang atong mga kape, no? Og laminasab sa atong Turbo Max Coffee, makahatag og dugang energy sa tibok adlaw. O sa atong liniment oil, ang atong Orion Herbal Liniment Oil, kung haplas na manggaling mga higala, pagbato na lang mo og Orion Herbal Liniment Oil. O sa atong kami nga Supremo Herbal Oil, mga higala, no? Supremo Herbal Oil. Kaming pa rin siya, mga higala. Sige lang, makapahibalor ako kung mapalit na kinininyo. O sa atong Nerveplex Syrup, ang kumplitong vitamina. Para sa mga elementary nga mga bata, babae man o lalaki. Nerveplex Syrup, ninyo mga inahan ang inyong mga anak. O sa atong Nerveplex EE or Appetite Enhancer Capsule, para sa mga higala na to nga nawala ang ganas pagkaon, gikan sa 13 anyos, paingon sa mga tigulang nga mga edad, pwede mo take sa atong Nerveplex Syrup ang kumpletong vitamina basta nawala ang ganas pagkaon. Og labing usab sa atong B40 capsule. Ang B40 capsule ang high dose nga B vitamins para sa mga higala na to nga naka-feel yung tusok-tusok, binhod ng mga tiil. B40 na, kay nerves neuropathy na na. Ha? Og labing usab sa dagang health problem ang itiker, Megacare soft gel capsule, mga higala. Og labing usab nun sa atong Fairbite capsule, mga higala. Ang capsule nga makahatag tabang sa mga higala na to diyan gamay nga trabaho, daling kapuyon basing uwi ka og dugo, maglipong-lipong ka, luspad ka tanahon og dry imong lawas tanahon. Pag Fairbite capsule, lindot na siya kay walay lasa nga taya kung mutikan ni ana og dili maghilab imong tiyan ni maghapdos. Daghan og daghan kayong salamat sa inyo makanunayong pagpaminaw. Kini inyong higalas Kuya Arn, ang inyong onsa. Doctor, daghan kayong salamat. God bless you all. Doctor!

0: na kabay mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Kumusta mo mga kahigalaan o magkaigsuunan nato din ha sa kahanginan? Ilabi na gyud sa ato mga suking tigpaminaw o hinaot nga anaa ka mo sa maayong panglawas. So welcome na pod sa ato ang adlaw-adlaw nga programa May Kalabutan sa Panglawas. Dr. Choi, maayong adlaw kanimo din ha, Doc.
2: Yes, Ma'am Buttercup. Kanang thank you kaayo, no? Labi na sa ato mga listeners nga nihatag jud og time para sa ato, no? Nga maminaw sila, no? Kay kung wala sila, unsaon na lang ta? Murata diri o kanang gayaw-yaw-yaw-yaw nga may naminaw ba, no? So, pasalamat ta nga
1: naasilang
2: naatay mga fans, Char.
1: Yeah, mga avid listeners niya. At the same time, kana daghang kaig fans si Dr. Choi. Malingaw kaysa daw sa imong programa, Doc, labi na jud sa kana ang imong mga advice pa para sa ilaha. So thankful kaysa ana, Doc, though on air, no, sa mga labi na tong mga naaragud kanunay sa balay. So makapangayo tag-advise si Doktora, no? So mag-message ta. O, dito ta sa atong hotline. Ang atong hotline number kay 0909-304-8924.
2: Yes, o pwede po sila, ma, mag-message sa ato ang Facebook account ng Doc Choi, no? Na ako'y bago nga Facebook account, no? Balhin na mo diri, no? So, ang akong Facebook account karon is naka-brown code and ay mga flowers sa likod and iyang cover. Kato kay profile picture din yung cover sa page is na siya'y saying gihapon nga God is still the best doctor and then na siya'y sunset. Mm-hmm. Pero kato mga patient nga diri sa Zamboanga del Norte, Dapitan, Dipolog o sa mga nearby nga municipalities, no? Pwede gid sila, no, nga magpa check up diri sa ako ang clinic sa DepagMed, no? Kanang every Wednesday morning and Saturday morning, pwede pod sila sa Ace Hospital or sa PrimeMed by schedule. And then sa Manukan Doctors, magahin ko og second and fourth Saturday sa hapon.
1: Wow.
2: No? So pwede pod sila mo tawag sa ato ang clinic. Kang Neil, 0910-755-9686.
1: Okay, so thank you kaayo sa ato mga kahigalaan, no? Nga always, nagapamati na to. Shout out kaninyong tanan. So, dili na ito ma-mention, Doc, no? Gawas kung mo-message mo sa atong hotline, pwede mo magpadala para sa inyong mga messages or sa inyong mga shout out. So, kung sa pa na din, ha, no? For yes. Number one, kay bahin man siya sa ato, bahin man siya sa health. So, unsa yung ipadala ng mga problema sa inyong panglawas or na may mga concerns ingon ana or dunay mga gusto ninyo nga iklaro ni Dr. Choi nga dili lang ingon bitaw nga kanaang mga pamahiin ba unsa tulaing term na doc mga kinaraan, no? So pwede mo mangutana ni Dr. Choi dinhi. Okay, so sa walay paglangan, mabasa na ta sa atong nga una nga texter sender. Okay, diri gihapon ni gikan ni sa atong hotline. Drita sa iya ang last 4 digits sa iya ang number sa 0953-6788. So ingon siya diri nga Doc Choi ug Ma'am Buttercup, maayong adlaw kaninyong duha. Sige ko nga nagapamati ninyo. Kaning akong kutukuto kay sige og ngot-ngot. Unsay akong maayong imnon ani Doc? Thank you so much sa pagbasa og shout out sa tanan.
2: Kuto-kuto,
1: ngot-ngot.
2: No? Ngot-ngot. So, very common kaya ng mga ulcer, no? Most probably, ulcer, no? Kay kuto-kuto man, no? Diba, diri na siya sa babaw sa itong pusod gamay, no? So, kita man good, mahilig tag-kape. Dahil sa kani itong kape, nga kanang coffee beans, maka-increase na siya acid secretion. Dahil nasahay ka ng sigira taong cellphone or busy sa work, makalimutan tagkaon sa saktong oras. Or usahay maka na mahilig tagkaon-kaon bisan asa sa mga street foods ba or kanang mga kinilaw in ana. So, nagadaghan-daghan na nin kanang itawag na itong H. pylori infection, no? Which is nakadugang sa kanang mga peptic ulcer, no? sa atong mga pasyente, no? So, muna nga ako, as much as possible, kung na yung mga inani nga mga complaint, ginapa H. pylori test na ko sila. Kung kinahanglanon man gani, ginapa ultrasound, kay simba ko lang, no? May yung ta, dili ka ni ulcerative cancers, no? Or inana, no? So, kung kaya o endoscopy, usually, endoscopy, no? Directly makita yun dito kung na yung mga ulcer and anak, no? Pero usually, medical treatments at them. So, mahatagtag mga antacid, mag-testing tag mga H. pylori test, no? And then, ang mga pasyente on their part, dapat po siguro magkuhan sila sa ilang diet, no? So, less sa mga acidic foods, less sa kanang mga kape, no? Lang ang mga caffeinated drinks, no? Nga coffee beans, no? Kay pwede sila mo ingon nga decaf or dili sila sa ato ang kape corn, no? Atong mga laing source of coffee, which is corn, no? Dili siya coffee beans. And then side ana, avoid mga fatty foods, which is maka-trigger o kuhan secretion of kanang mga amylase, lipase, no? Avoid o kanang mga acidic na mga foods, mga soft drinks, mga kinilaw, no? Which is na daghan kayo suka, no? O kanang mga spicy foods, kanang mga sili, no? So, isa na na mga kinilaw po. O kanang mga halang mga noodles, no? Isa na sa maka-trigger sa mga ulcer karong mga panahon na labi sa mga kaya tawag natin itong mga teenagers, no? Nga mga K-pop generation. Mm-hmm. Mga avid fans sa K-pop, no? So, muna, even sa ako ang teenager, akong yun nga, laylo, anong mga kuan. Kaya muna nga, kabantay na siya karon nga murag mo action siya o ulcer pain, no? Kaon siya o ka ng mga halang kaayong. Kuna nga, panalagsa lang, jud ka ng busog ka. Ka ng mga soft drinks, ma-avoid na siya. So, panalagsa rin, jud ka ng murag part of the meal, no? Dili kay murag kanang daghan mo imno niya gamay ra kag ikaon, no? So in ana, no, number one gyud kanang avoid sa mga foods nga maka trigger kanang mga tinunuan, which is mga oily nga foods na yung tendency nga in ana, no? So ang uban labi na dito sa mga Tagalog magud mahilig sila mga Bicol Express, mahilig sila og kanang mga sinigang, no? Which is kana makabantay ko well na ako sa Manila for training, no? Muna ilang mga food, no? I-avoid yun ako kay maka-trigger siya sa akong ulcer, no? So, muna nga aside sa magpa-testing ta sa H. pylori, careful ta sa at mga foods ang gikaon, no? So, the usual is mga omeprazole, pantoprazole, aluminum magnesium, no? Kaya may mga tambal. Pero, mas maayo yun nga magpa-check up sila kay basin di ay, no? Na yung mga H. pylori infection na sila. So, matagaan sila antibiotic para ano, no? Kaya medyo gahi-gahi yun siya nga kagaw, no? It will take mga 2 weeks usually para mapatay siya. Then, duha pa dyan kaklaseng antibiotic, no? Mm-mm. So, muna nga, aside sa katunga tambal nga mga antibiotics, napa dyan tayo mga proton pump inhibitors, mga antacid nga ihatag, harong dili po magsakit ang ilang tiyan. Well, nag-treat sila for 2 weeks.
1: Salamat kay Dr. Choy, no? Pero kaning nga to ang kuan, Doc, sunod gihapon nga texter sender. Kurag nagem na in relation gihapon ni siya ang sakit do kaning atong texter sender nga sa iya ang last 4 digit kay 0912 sa iya ang 09261 ingon man siya dok maayong hapon ma'am ug Dok Choy, ang unsay maayong itumar aning akong acid reflux? Dugay-dugay na gud daw ni dok, mga pila na ni katuig ka ha, wala niya na mention pero dugay-dugay na jud daw dok, nahangtod karon mawag gihapon niyang gibati nga wa gi siya nahimong pang unsay kasulbaran daw sa iya ang acid reflux.
2: Actually, sa acid reflux, naginay ka ng kabantay ko ana during pregnancy nako nga agi kay napuno ang akong tiyan o bata. Nasakang ako ang mga ginhawaan, no? So, usually na na kung medyo dako po ka og tiyan, so, kinahanglan dyan ka mag-diet or mag-lose weight, no? To decrease that kanang murag pressure, no? Inana. Then, aside ana, base na dyan po kay mga foods nga nakakos, ana, no? Mga hyperacidity nga mga triggers, no? Para na mga aslom, halang, mantikaon, which is mo to'y atong gi-discuss regarding sa ulcer, no? Para pareha na mag-una siya. So, nakakuan na ning acid reflux kay murag siya mubalik ang imang kinaon nga aslom, no? Karamang kung sige ka ka-expose o aslom ang imong tiyan, usahay ka na imong sphincter is medyo ma-irritate siya. no, so muna siya nga murag irregular na or nagkabuang na ang movement sa imo ang GI tract, no? So muna nga naay tendency nga mag-reflux o mabalik siya, no? So aside sa mag-weight loss ka, i-decrease nimo ang mga acidic foods, and then usually ang treatment na mo ana kanang naay domperidone, no? So ang domperidone nga 10 milligrams usually i-take na siya 3 times a day for 7 days. Pero karon natay mga combination, no, nga once a day lang imnon together with pantoprazole, no? Natay pantoprazole 40 milligrams plus domperidone nga 30 milligrams imo nang i-take once a day before breakfast for 2 weeks, no? And then uban gani nga grabe kay ilang mga ulcer, mo extend pa taman 2 months or even 4 months, no? Depende na siya sa assessment sa doktor, no? So di pasabot nga humagduha kasi mana wala na na siya, no? Kung nakapaghihapon siya and then ma-diagnose na to labi na nga H. pylori infection, ipadayon na to ang mga pantoprazole o kanang mga antacids, lato nga mga acid neutralizer like kanang mga ALMAG, no? Aluminum magnesium, kana siya atong i-take, and then parisa na dahil nato og antibiotic na mapatay sa H. pylori nga kagaw kung mapositive ta sa H. pylori test.
1: So thank you kana Doktora Choi, no? So hinaot nga ato mga text resender karon, no? Na inyong nadunggan ng advice si Doktora Choi kay murag mo gito sa akong giingon, sige ingon po ni Doktora, no, nga kanang acid reflux ug na ulcer, murag maorag na sila, no, na yes, problema sa tiyan. Nga ang pinaka common jud katong H. pylori kung magpositive. So ayaw mo kuan mga higala, ay na lang magkumpiyansa. So ipa-check yun ninyo either mag positive mo or mag negative para kung unsa man gani na inyong gibati din, ha, maulian jud siya. Mawala gyud ang ngot-ngot sa inyong kuto-kuto. Then lami po, yes, kay Dok, no, unsa kay maayo nga i-vitamin sila, Dok? Kaning Mega Care, maayo man dyan para sa tanan?
2: Yes, o multivitamins lang sa tano. And then, kana, i-assess dyan nila, pa-check up sila, no? Pa-H. pylori test, kung kinahanglan mag-endoscopy, mag-endoscopy. No, kay dili mago nato na mawala sa ato ang mind po nga. Basi na something problem sa ilawom dyan, no? So, nindot dyan na makita, no? Kung na ulcerating lesions, no? Piligro, biya ka ng mga ulcerating lesions ang uban, anak mo, go into cancer, biya po na siya. So, kanyang main-ani nga chronic abdominal pain, as much as possible, kanang i-further evaluate din na siya.
1: Bito, Dok, no? Okay, thank you, kaayo. So, sa muna nino, salamat, kaayo, sa mga nag-message. Dali na po ta sa atong line nga texter sender. Ang last 4 digit kay 3650 sa 0997. Sa ato aning hotline, no? Ningon siya dali, good evening, ma'am, ug dok. Kaning dali kaayo ta makulbaan, mangurog dayon, unsa nang sakita. Salamat sa pagtubag. Kani dok, tagnaan na jud ka ani dok. Dali kay siya makulbaan tapos mangurog po dayon.
2: Natay gitawag og medical o psychological nga mga sakit, no? So kanang itawag nato og mga medical sakit kung inanyang yang simptomas, no, nga mangurog, dali makulbaan. Very common kina sa mga pasyente nga naay thyroid problem, no? Labi na kanang itawag nato og hyperthyroidism or thyrotoxicosis, no? Kana main ana or thyroiditis, no? Very common kina siya nga inana, no, nga complain, no? Palpitation, dali makulbaan, no? Naputay ka nang gitawag og psychological, no? Kanang gitawag na itong anxiety, no? So, kung medyo kuan ka, kanang dali dahin ka mataranta, no? Dali dahin ka mag-worry, mainan na. So, psychological problem na po nang inana, no? So, anxiety, labi na naakay ka ng mga fears, no? So, ibang po tayo mayingon dahil psychotic ka, no? So, basin anxiety lang. And then, triggered na siya by an experience, no? Or basin stress ka sa work, no? Inana, no? So, pwede nga ka na po nga dali ka makulbaan, magpalpitate ka, or basin mahilig lang jud ka o ka nang inom sige o naik coffee, no? Nga kanang caffeinated nga coffee beans nga mga kuan drinks, no? Isa po na, no? Labi na ka nabitang mga patient nga naa sila heart nga ginagmay nga valve problems kanang mga MVP, mitral valve stenosis kanamain ana or regurgitation, usahay ko magsige na sila inom og coffee, dali sila magpalpitate and more din sila mag chest pain, no? So inig patudie ko na muna dayto sila anatomical problem jud, no? Either na ay mitral valve stenosis or kana mga prolapse inana. Usually kana mainana nga klase nga patients, gina advice po na sila nga dili sila mo inom og mga caffeinated drinks, uh-huh, no? Coffee, cola inana. So pwede sila sa atong Capricorn kay corn, uh-huh, coffee man siya, no? Anyway, maana ra ka sa taste ko, butangan mo na siya og kanang milk. Ako inana ko mas ganahan ko nga butangan siya og milk kay may pagka creamy, no? So inana siguro, so change lifestyle. And sa ilaang kuan is magpa-work up sila kay base na siya ay thyroid problem or base na ay heart problem, no? Aside sa kana sigurong base na coffee addict na siya sa mga high doses na siya og caffeine, no? Kay daghan di kay mga drinks biya karon nga mga more concentrated kanang strong, di ba? Kamatay kanang uban nga mga nasa lata, nasa mga bottles ba?
1: Yes, to.
2: Oo, naay ka ng mga tin cans. Oo, oh, ano, mga strong coffee. Pero lami siya, kaya naay mga milk, naay mga salted caramel. Daghan ang kaya siya flavor, no? Which is, di ba, naa sa mga 7-Eleven. Daghan ka kang mapilian diha ang mga flavor, no? O ka ng mga brands, no? Labi na ka to, mga Starbucks, mga COC, mga UCC, no? So, maray mga inala nga mga brand, no? So, nahimo na siyang fad, no? Even akong anak, kumuinom ko coffee, mo appeal po siya, no? Ayun mo, timpla na po siya kape. Agi kay murag nahimo na siyang fad. But we have to be careful, labi na ay thyroid problem or na ay heart problem. Para main ana, dito na ka sa decaf or dito ka sa ato ang coffee corn.
1: Pinaka safe, no? Oo, no?
2: Inana, no? Mura siya corn, malunggay, mangustin nga coffee, no? Which is very safe and antioxidative pa dyan siya, no? So, muna nga, may pagka-health benefits po siya,
1: yes,
2: no?
1: Yes, Doc. Uh-huh.
2: Dili lang kay murag ma-satisfy ang imo ang craving for coffee, na po siya health benefits para,
1: yes,
2: sa imo. So, ako wala po ni nga opinion, ha?
1: Yes, Doc. So, ato pa, Doc, katong mga gidili ng mga magkape, didaan na lang to sila, pero kung bahin lang sa coffee corn, wala po yung problema.
2: Yes,
1: kana, ma'am. Kana, ang klaro.
2: Oo. So, muna siya, we have to kuan good ka nang confirm po, no? Through laboratory tests like mga thyroid panel, sa heart po, more on the ECG to the echo, no? Kay syempre di man po daingon nga magtagna-tagna lang, no? So we have to confirm kay harun ma advisean po nato tarong ato mga pasyente. Do kasabot ko nga medyo mahal ang to the echo, pero kung naa sila mga insurances or pwede nila i-perform na sa mga government na mga hospitals, mas better nga naa sila yung mga baseline nga inaana ang mga test.
1: Dok. So thank you kayo Dr. Rachel, no? Sa imo ang pag-explain diri sa atong mga kuan nga yung advice nimo nindot po kayo to, no, para sa uban nga magdahom sila, Dok, po, labi na pag ma-check up sila, eh, nang sila nga na di na ka pwede mag-inom og kape, no, no coffee jud, pero mga higala di ta makalimot sa ato ang kape, ang ato
2: coffee
1: ang
2: corn.
1: Coffee corn,
2: yes.
1: So safe gid na siya, proven na siya and tested na safe jud siya,
2: yes.
1: Kay kuan man siya gitawag man na siya organic, so bisag masakiton ta ako ganit mismo, Dok, kay naman ko'y ulcer, no? Kung mag-coffee ko sa uban, mag-ngut-ngut sa akong kuto-kuto, pero ga-coffee corn baya ko, coffee corn, bunta good to hapon, so okay baya siya. Wala namang,
2: yes,
1: kong ibate sa akong kuto-kuto, so inana lang siya. Nindot gid siya. Okay, so naabta na po ito sa itong oras, Doktora Choi.
2: Yes.
1: Muna po ni Tay, mga higala na ito sa kahanginan nga magkita-kits na po ta. Hantod na po sa sunod na episode.
2: Yes.
1: Sa ngala ni Kuya Franz, kini si Buttercup nga always, magpahinamdam ka na itong tanan na prevention is better than cure and is always cheaper than cure.
2: Kanisi Dok Choi, nagayingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: Yes, and for now,
2: bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa Sumbunganan sa Kahintang sa Panglawas. 93.7 This is Heart FM. Heart FM Time. It is now 2:37. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
3: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
4: Ruby Rose po.
3: Saga saan po kayo, Ma'am Ruby Rose?
4: Aklan po.
3: Aklan. Okay. Kayo po ay ilang taon na?
4: 53 po.
3: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
4: Yes, ma'am.

0: Bituka.
1: Naoperan kayo sa Bituka yung colostomy.
0: Opo, pagsinan po ng rest ko, bigla po na nakapupo ako. Nakapasarap po ng tulog ko. Saka maganda po ng pakiramdam ko.
2: Simulan po na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music from the station with heart.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. This song really makes sense. After the rain, there's always a rainbow. Remember that? There's always a light outside or at the end of the tunnel. Nasa labas naman talaga yung light. Di ba? Magandang hapon, mga sweethearts. You're locked with me till 3. A couple of minutes actually because it's 2:46 now on the clock. Kamusta naman yung mga sweethearts natin na sina Hizuka Bay Marquez. Ayan, thank you sa inyong laging pakikinig, ha? Maraming salamat. Nap time, George. Good night, sweetie George. Tulog na ta. Si Mami Amy, si Mami Roxanne, Macha, and Wilma Osorno. Hala, pahulay. Relax. Mga mommies, and enjoy the love song. Hi to Mayor Miles. Magandang hapon. Please play na parabang. Okay, thanks po. Maraming salamat. Sino ba to? Ay! Lagay mo name mo. Gusto ko malaman, ha? 7012. Damsay Robles, maing hapon, Dems. Nagang salamat sa inyong pagpaminaw, ha? Diyan sa Maramag Bukidnon. 2:47. Abay! Hindi lang ang ulan. Ang uulan talaga ngayon kasi uulan din ang blessings. Dito sa The Price is Rise. Overload na! Eto na nga, mamimigay na tayo. Ruleta, select. Hoy, may entry ka. O mag-abang ka, ha. Baka ikaw na yung tatawagin ko. At sa mga winners natin kanina, I suggest bukas na lang siguro i-claim. Kasi nga, di ba, maulan. Mukhang uulan talaga. O si Katrina Gal ng Barangay Makabalan Punta, Makabalan. Jocelyn sa Bakaha ng Barangay Kamamanan. Dominic Mabaylan ng Barangay Bunbon. At si Minel Mier ng Barangay Kamamanan. Sila yung mga winners natin today. At 14 days ha, yung claiming period natin. At sa aking winner ngayong hapon, yan po ay manggagaling sa Barangay Patag. Oh, diyan napahinto yung ating ruleta. Barangay Patag, nabunot na. Hala! Mula sa Zone 2, Barangay Patag. Congratulations, Baby Glino Lomo. Baby Glino Lomo ng Barangay Patag Zone 2. Ikaw ang ating winner ngayong hapon. Congratulations. You better claim your prize. Bukas na. Oo, 14 days naman eh. 14 days naman yung claiming period natin. Dito sa 5th floor, FICO Admin Building. O yung sa may Ilaya Street, Carmen, Bamenta Boulevard, katabi ng West City Central School. Yung blue na building na i-signage ni Heart, ha? Para sure na dito kayo mapupunta. Mga sweethearts, ang ating The Prices Rise Overload ay hatid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. We got 11 more minutes bago mag-alas 3. Final set is on dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Maaabot mo pa ba ang pangarap mo kung may sakit ka na? Stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
2: radio with heart.
3: The best mix of music
4: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
5: 50 guests, may lechon, food trays, kakanin buffet, at coffee bar pa. May free waiters, buffet setup, tables and chairs, plates and utensils, water, and free delivery within Cagayan de Oro. Book now and mention Ophelia's Love Heart FM for exclusive freebies. Message Ophelia's Catering on Facebook or call 0905-832-0368. Ophelia's Catering, CDO's most recommended catering.
4: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Isa sa gawang isang Special People's Day para sa Indigenous Peoples o IP Sector ngayong Oktubre 7 sa City Tourism Hall. Pinapayuhan ng mga IP na magdala ng valid government ID at photocopy nito. Bagong reseta para sa mga medical

0: assistance at barangay certificate o indigency na nagsasaad ng layunin ng paghingi ng tulong. Para sa mga higaw nun na nais lumahok, maaaring makipag-ugnayan sa kanilang tribal leaders o limbubungan. Isinasagawang aktibidad bilang bahagi ng paggunita sa National Indigenous Peoples Month ngayong Oktubre. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update.

0: 92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM pukinon. Hey, we get 15 minutes makalipas ang alas 3 ng hapon. Isang maulanbon na afternoon po sa inyo nandang sweethearts. Welcome aboard. This is the program now until 5 o'clock ang ating hard afternoon drive. Of course, Jason Steele ang inyong kapiling. Oy, kumusta? Ano ng balita? Hindi lang dagom ang nararanasan, ano? Talagang umulan na. Pero nawala din agad. Parang ibinuhos ng saglit, tapos nawala na agad. Pero mukhang maya-maya mag-resume yan. Ay, kumpiyansa. Kamusta naman ang inyong mga hapon dyan? Ito na, ang ating mga favorite music. Sa inyo na, ang gagawin lang natin siyempre, naku, magparandom lamang sa akin ha, just in case lang meron ka. Meron kang mga gustong sabihin. Kung greetings man yan, o shoutout man yan, pwede mo nang i-forward sa akin yan. 0961-8924-927. Kung simple pangungumusta lang yan, sige, go ahead. Alright, press those numbers. Once again, 0961-8924-927. Hey, 16 na minuto makalipas ang alas 3. Commercial break muna tayo saglit, ha? Magandang hapon po sa inyo lahat, mga sweethearts. Panayon lang sa magpaminaw, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore. 93.7, this is Heart
1: FM. Hala, naglihok ang mga gamit! May tayog ang balay! Dali, ato to sa gawa sa balay!
2: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bakha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyoko og magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa ug mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bug-at nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtay-o, gilayong mogawa sa building o sa balay ug muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste o mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan o mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs Information and Assistance.
3: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
4: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Adapitan City, Silangon.
3: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imong gibati sa una?
4: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa coffee corn. So ang resulta ani is, kada adlaw yun ko magbawas, and then din ako magdugay doon sa CR, kaya magdala pang silpon, aron magkabawas. Karon pag lingkod, sigida.
3: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
4: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
3: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM kagayante oro city 93.7 FM ginoon over October with Econ at 32 minutes after 3 o'clock oro sa tisaten ng Kevin Enterprises where your piso gets more value. Ay teka muna, may nanalo ng bugas at groceries ha. Bigla ko naalala ito sina Katrina Gul ng Punta Makabalan. Uy, congratulations sa kadaog kang bugas at groceries. Ganda rin itong si Jocelyn ng Jocelyn Sabakahan ng Kamamanan at itong si Dominic Mabaylan ng Bonbon. Oy, congratulations ha. Isama muna itong si Minel Mier ng Kamamanan. Congratulations also at kay Baby Glenoe. Pangalan mo ha. Baby Glenoe Lomo ng Zone 2 Patag. Yan, ngayon po yung mga nanalong nauna na kanina. Pero mamaya, meron tayong draw. Another name na naman. Ang mapapakinggan natin na mananalo ng bugas at groceries. Ha? Kaya abangan, mga sweetheart. Ano man ang inyong ginagawa sa oras na ito? Huwag kay tamang abang. Ano bang inaabangan mo? Oo, yung mabunot ba yung pangalan mo sa The Price is Rice Overload? O nag-aabang ka ng merienda? Wala nang ulan! Pero nakakagutom yung ulan, ano? Yung di ba pagbabagsak yung ulan? Bigla ka nalang makakaalala ng usak ay malamikan on karong nag-ulana. Yung mga ganun tipo, no? Tapos pag huminto na yung ulan, wala na. Oo, naritay na yung gutom. So kailangan mo na talagang kumain. Ay, nako, sige! Kung ano naiisip nyo merienda dyan, go ahead, padayon, ha? Oo, papalit na. Alright, 33 minutes down, 3 o'clock, pause for another break here. Pagbabalik tayo with more, may hapon sa tanan, mga sweethearts. Panatiling nakikinig dito lang sa Heart FM, Mang Radyo ng Heart Ko. 93.7,
1: this is Heart FM. Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon ah. Baka naman dahil inalagaan ko na ang daily wellness ko.
2: May sekreto?
1: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo rin suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangang 1,000 IU ng ating katawan.
3: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
4: Nutrimax Vitamin D3. Max beneficio, max efektibo!
5: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores. Available na rin sa newly opened Rika drugstore sa Manolo Fortich Branch.
6: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at di nito-toxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
7: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955 0951-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
8: With heart.
9: The best mix of music.
10: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidon. Hey, it's Rosa featuring Bruno Mars for you. But up at 3:47 at the clock. Teka muna ha. O, ang pamilya ng dito, Didase. O, nakikinig sa atin ngayon ha, ngayong hapon ito. Magandang hapon po sa inyo, mga taga-Kongon yan. Uy! Mga taga-Barangay 26, good afternoon! May hapon di ang napita! O, kumusta kayo lahat dyan? Sa Barangay Hall ng Barangay 31, kina Kapitana Delia Wabe, galanog-lanog ang kanilang radyo. O, magandang hapon po. Kumusta po kayong lahat dyan? Sana naman eh, nakapag-merienda na. Anong pamerienda ni Kap? Kailangan ba lagi si Kap pa magpamerienda? Ha? O, magandang hapon. Mape-pressure, ano? Lahat ng mga drivers natin, oh, medyo umulat ka rin ha, dumulas yung mga kalsada. Dahan-dahan lamang sa pagpapatakbo ha, mga tsuper na gwapo. Alam niyo naman kapag umulan, oh, basa yan. Alam niyo naman kapag basa, wet yan. At lahat ng wet, nako, delikado. Dalawa lamang yan ha, dalawa lamang ang pwede mangyari. It's either makadisgrasya o madisgrasya ka. Alam na dis. Okay, kaya naman kapag ka alam yung wet ang kalsada, dahan-dahan lang sa pagratsada. Ha? Ha? Sa lahat ng mga drivers natin yan, ha? Ah, lahat ng mga driver ng bus, lahat ng driver ng van, lalo-lalo na. At syempre pa, yung mga taxi drivers natin. Ako, abangan natin mamaya. Malay natin, baka taxi driver ang manalo ng bugas at groceries, ha? Abangan natin yan, mga sweethearts. Another break is in queue. Magbabalik tayo with more. Maying hapon! Ako pa rin si Jason Steve. Manatili, padayon sa pagpamina. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko. 93.7
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ito lang po. Taga Mindoro, Pula. Mga 83 na ito.
4: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
3: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
4: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area. Ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music
7: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 93.7 FM kagayan de oras seri 93.7 FM ginon ay hawak mo ang beat, hawak mo narin ba yung kutsara at tinidor para makabog sinang po dito. Ay na, ito na, nasa last hour na tayo ng ating program. Mga sweethearts, take ka muna. Parang, kung titignan mo yung paligid natin, kala mo, mag-aalas sa isna ng gabi, ano? Dulumjud ba'y? Talagang dangkum, eh, no? Mas okay na rin yan. Kesa naman na, alam mo na, maranasan na natin yung super El Nino na tinatawag. Mas okay na rin itong umulan-ulan sa hapon. Diba? Kesa naman sobrang init at talagang tuyong-tuyo yung lupa. At walang ulan, mabuti na yan, di ba? Last hour natin, syempre pa, nako, dito na rin magyayari yung ating draw, ano? Ng ating winner, o brand new winner ng bugans at ng groceries. Abangan natin lahat yan mamaya, sweetheart. Ikaw na yun eh. Ikaw na yun, nanaminaw ka ron. Sigurado ako. Oh, kanina ka pa nangiginig. Sigurado namang dadapuan ka na ng swerte ngayong oras na ito. Di ba? Si Junro, sabi niya, pagbasa talaga, madulas. Oo naman, kaya naman pag umulan-ulan, alam niyo naman na, ano, ulitin ko ba ulit? Pag umulan, basa talaga yan. At pag basa, sa English yan ay wet. O, kaya dahan-dahan lang ha, sa lahat ng mga drivers natin. Good afternoon, Idol. Dati lagi ang hinahabol ng kahirapan. Sa sobrang bilis niya, naabutan na ako. Lahat tayo magagawa. Oo, kailangan lang mabilis ka rin kumilos. Mabilis ka pa rin kamot. Kailangan maaga ka kasing gumigising. O, diba? Kasi pag maaga nagigising, hindi na naabutan ng kahirapan. Alam mo kung bakit? Ang kahirapan, late na yung nagigising. Para na rin sa mga late na nagigising. Diba? Kasi naman, hindi sinisipag eh. Parang tinatamad yung katawan na kumilos. Kaya ayun, walang kita, walang masyadong agi. Kaya naghirap. Di ba alam niyo na ibig sabihin? Kaya kailangan simulan natin sa maagang pagising yan. Mm-hmm. Para hindi ka maabutan ng kahirapan. Mauna na lagi na. 16 minutes after 4 o'clock. Jason Steele pa rin, giving you the hints and manning the show until 5. Oy! Saglit lamang ha. Magbabalik tayo with more. 4:16 oras natin sa atin ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: 93.7. This is Heart FM. Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labod jud ako uno kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada adlaw jud ko magbawas, and then din ako magdugay doon sa CR, kamadala pag cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Sa matag pamilya, lisod gid kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM bukidon week 29 minutes at 4 o'clock. Hey, that's Dianella for you featuring my man JR with the Sining. Magandang hapon. I-shoutout muna natin lahat po ng mga nandiyan sa may Carmen Public Market, ha. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta kayo dyan? Mga maninindahan, mga nagtitinda, maayong hapon. Mga negosyante natin, mga friends at mga sweethearts dyan. Sana maganda naman ang inyong kita, ano? Oh, kumusta negosyo, ha? Maraming salamat sa inyong pakikinig, ha? Thank you, thank you, thank you. 4:29 on the clock. Yan ang ating oras. Sitwasyon ng ating mga kalsada, halika, sabay tayo, silipin natin.
1: RTA, RTA, Heart FM, Road Traffic, Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA, Heart FM, Road Traffic, Alamin.
0: Nasa linya natin yun si Jerry Small but Terrible Kabuyan. Jerry, magandang hapon!
2: Yes, magandang hapon, Jason. Galing akong diversion, Kaswagan. Kaswagan, Puntod Bridge. Medyo may build-up na. Tapuntang Julio Pacana. Julio Pacana Street. Going to Sebrek to. Okay pa naman, pero may medyo slow moving siya. Hanggang nakatawid ako dito sa may bandang Veles. Veles Street. Maluwag pa siya. Hanggang umiko ako dito sa may Mabini, papuntang Capistrano. Capistrano, going to Sirenia Bridge. Medyo slow moving.
0: Ayun na, nandiyan ka ngayon?
2: Dito lang ako ngayon sa may bandang Bacahambos Street.
0: Ayun, sige, may pasero ka ba?
2: Wala, anong muna? Anong kapi-kapi muna?
0: Sige, kapi-kapi muna, sakto maulan. Merienda muna. Okay, sige, ingatan na pagmamaneho at ingatan ang inyong mga pasahero, ha. Maraming salamat sa iyong report. HBG Jerry, Small but Terrible, Kabuyaon.
2: Yan ang litis na sitwasyon. Makasara ang aking nadaanan sa ngayon. At pasada group, Jerry, Small but Terrible, Kabuyaon, para sa Hard FM, Road Traffic, Alamin.
1: RTA, RTA, Heart FM, Road Traffic, Alamin. Heart
3: 93.7. This is Heart FM. Nagkabata o nagkadaghan ng adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay atean. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay atean.
4: May buhay sa Makabuhay! Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music. From the

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 6:17.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap. Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Unaha.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:30.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas nae-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Nila intinado, por cuatro, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong iba tingahanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interregyong kay kinahanglag upirahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Kumulto akong ingon nga, ginutuntui ko kung sa akong angay, ipumarong na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na, nga dili ko mabutas yun. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interregyong, dangot lang mo sa makabuhay, kay muray makatabag sa atong kinabuhi.
0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit, o diba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Dekali dag nga feeds. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM plays the tune of the Christmas season.
1: Bakit kaya

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:15.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: This is Virginia Romano, 71 years old, Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital, ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially walang wala agad ko. Salamat sa AXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pang-inom na ako sa AXL Makabuhay Plus. So, capsule sa buntag, udto, pagkagabi, to capsule din. Salamat. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
1: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule, may buhay sa makabuhay.
0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O diba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Radio with heart.
1: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:30.
1: Time check brought to you by Nutrimax Vitamin D3. Max Beneficio, Max Epektibo.
2: Kapag Vitamin D3 ang usapan, tandaan ang pangalang pinagkakatiwalaan, Nutrimax Vitamin D3. May Vitamin D na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function at heart, and circulatory health. Kaya para sa iyong daily wellness, piliin ang Nutrimax Vitamin D3 na may 1,000 IU na kinakailangan ng ating katawan. Nutrimax Vitamin D3, Max Beneficio, Max Epektibo. Malagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Wika drugstores.
3: Available na rin sa newly opened Wika drugstore sa Manolo Fortich Branch.
4: Alam niyo ba kung anong trendy ngayon? Yung sabon. Natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap. Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
8: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan. Testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian. Minsan may kulitan. At kung minsan, may kanta. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
9: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
10: R-I-S-E,
9: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
11: Nationwide.
12: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama! Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa para sa malakas at malusog na pang-araw-araw. Rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice coffee any time of the day for a healthy
11: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
13: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, tayo na pala. Sige po. Magandang magandang kalusugan po naman sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon at tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating naman Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo.

Atin siyempre yan ang atin po namang mga ipinagmamalaking herbal na produktong gawa po naman sa Rice Brand. Kaya naman, ano man po ang ginagawa ninyo sa mga oras na to, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palatuntunan, bukas na po ang ating po namang numero. 0969-226-9623. Para po naman sa ating po namang kwentuhang kalusugan. Bukas na po ang ating po namang numero, mga kaibigan. 0969-226-9623. Tayo po'y live na napapakinggan na sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Tayo po'y napapakinggan na dyan po naman sa Radyo Bandera Katarman, dyan po sa radyo natin Bonpen, ganun din po sa G-Radio San Miguel. Maraming maraming salamat po naman sa inyo. Saan nga yung G-Radio San Miguel? And FMR Kamsur. Maraming salamat po naman sa inyo. And yan po naman sa 95.9 Radyo Totoo Batangas. Sa lahat po ng mga estasyon ng radyo na nakadutok po naman sa atin ngayon, maraming maraming maraming salamat po naman. Sa iba't ibang lugar po naman sa buong Pilipinas na kasama po natin ngayon sa ating po namang palatuntunan. Magandang kalusugan po naman sa kanilang lahat. Kung may mga kwento po kayo at katanungan na nais po ninyong ibahagi po naman dito sa ating programa, ito na yung pagkakataon na yun. 0969-226-9623 yung ating po namang numero. Again, 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan.

Tawag po kayo, mga kaibigan, sa ating unumang numero 0969-226-9623. Yung numero na pwede ninyong tawagan dito po naman sa ating baladudunan.

Eto mga mensahe po naman sa ating po namang programa na pinapaabot po naman sa atin. First come, first serve po yan mga kaibigan, ha, yung mga text po ninyo. At pwede rin po kayong mag-text ng inyo po namang mga numero. I-text nyo lang po para kami po yung tumawag po sa inyo. Pwede po yun, pwede po yun. Sabi dito Kuya Boy, lagi pong masakit yung likod ko. Pwede bang uminom ng rice coffee? Pwedeng pwede po. Makakatulong po yan sa inyo. At the same time, dapat po ipacheck up po ninyo kung ano po yan para malaman po natin kung ano po talaga yung problema po ninyo sa likod po ninyo, mga kaibigan. Ayon po sa datos ano po na nababasa po natin, humigit kumulang po 1 milyong Pilipino ang nakakaranas po ng pananakit ng likod. So, hindi po kayo nag-iisa. Marami po tayo na mga Pinoy, sa ating mga Pinoy, na iniinda po naman ang pananakit ng likod. Isa rin daw po yan, sabi po ng datos, na pangunahing dahilan ng pagliban sa trabaho ng mga empleyado. Maaring may mga kasamang karagdagang kirot din po yan sa gulugod, kalamnan o mga ugat sa likod. Ang pananakit po ng likod, karaniwan nagbumula sa pamamaga, pilay o kaya labis po na strain sa likod, mga kaibigan.

Marami po kasi posibleng dahilan, mga kaibigan, ang pananakit ng likod. At ang paggamot po ay nakadepende daw po sa sabi po ng mga eksperto sa sanhi po naman ito. Halimbawa, kung dulot po ng pagkapagod, maaaring sapat na daw po, mga kaibigan, yung pagpapahinga. Subalit kung sanhi po ito ng aksidente o pinsala, kinakailangan ng medical na intervensyon.

0: At sabi po ng mga eksperto, ang pananakit daw po ng likod ay maaaring ikategorya batay po sa haba ng panahon ng pananakit at lugar po na apektado. Ang pag-unawa po sa mga kategoryang ito ay nakakatulong po upang matukoy yung sani at mabigyan po ng tamang lunas. Batay po sa pag-aaral, meron pong mga uri ng pananakit ng likod. Nandiyan po yung acute back pain na panandalian, karaniwang tumatagal po ng hindi hihigit sa isang buwan, karaniwan itong bigla ang nararamdaman at maaaring matalim o yung tusok-tusok po yung sakit. Ano po, may pakiramdam din daw po ng inflamed, ano po, yung parang nasusunog o kaya matinding kirot sa apektadong bahagi. Madalas itong sanhi po ng pinsala, pilay o yung bigla ang galaw. Meron naman pong isang uri pa na tinatawag na subacute back pain. Nasa pagitan po ito ng acute at yung chronic pain. Ang subacute back pain po ay tumatagal mula po sa 1 hanggang 3 buwan. Base po yan sa mga pag-aaral, ano po. Ang tindi po ng sakit ay maaaring mag-iba at kadalasang kaya itong pamahalaan ng hindi kailangan ng masinsin ng paggamot. Bagamat maaari daw po itong mga ilangan ng physical na therapy o yung pagbabago po sa pamumuhay. At yung isa pong uri ng sakit ng likod ay yung chronic back pain. Ang chronic back pain po ay pangmatagalan. Tumatagal po ito ng mahigit 3 buwan at sa malalang kaso maaaring magtagal po ng maraming taon. Hindi tulad ng acute pain, ang chronic pain po mga kaibigan ay karaniwang nagsisimula bilang banayad na kirot na unti-unting lumalala sa paglipas po ng panahon. Kadalasan, nangangailangan po ito ng komprehensibong paggamot tulad po ng physical na therapy, may mga gamot at kung minsan po operasyon. Eto, may caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Larry Marasigan po from Philly.
0: Larry Marasigan. Okay. Taga saan po si Tatay Larry?
1: Apo, apo. Philly po, Philly.
0: Philly, I'm sure?
1: Apo, apo, apo.
0: Okay po. Ilang taon na po si Tatay Larry?
1: 50.
0: Okay. Tatay Larry, umiinom na po kayo ng rice apo. Coffee?
1: Dati po, sir. Nag-check na doon niya. Wali nung mga 3 magsita, mayigit. Nainom niyo po. Kaso ang hindi ko alam kung bakit pag tumitik ako niyan, hindi ako makakapalo paggabi.
0: Sigurado po kayong rice coffee yun? Sigurado pong rice?
1: Oo, R-I-S-E.
0: Sigurado po kayo na apo, rice coffee po yun? Apo.
1: O, kalaygin tong dilaw na karton.
0: Apo.
1: Yung kasi gabi-gabi ko po kayo na pakinggan sa radio. Eh, kaya tanda ko po yung inano niyo na para tama yung nangyari.
0: Nakailang na pong karton kayo, tatay? Nakailang karton na po kayo?
1: Ngayon, naka 3 box na mahigit.
0: Apo?
1: Tapos, nung medyo nahirapan ako tinigil ko muna mga 2 linggo na.
0: 2 linggo na po kayong hindi umiinom ng rice coffee. Ano po yung po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee, tatay?
1: Ay, kasi napakinggan ko yung mga niya sa radio.
0: Oo. May ano po ba kayo? May iniindang karamdaman din po ba kayo?
1: Siguro sa edad ko, medyo may nakakatawa, medyo masakit. Uh-oh. Tapos, medyo yung nalalabo yung paningin ko sa kanan parte ng mata ko.
0: Uh-uh.
1: Tapos yung nakatulong dito sa akin nung may UTI ako, ito rin naman sa alis. Kaya nga sinan ako yung pag-inom ng dati nag-inom rin ako nung matagal na nakaalis yun sa UTI ko.
0: Uh-huh.
1: Kaya rin nakaalis noon.
0: Uh-huh.
1: UTI tapos yung sakit sa bato.
0: Okay.
1: Yun ang nakaalis sa akin yung rest of the okay. Tapos nung na-stop ko ako noon, ngayon, nung uli akong uminom, kaya bumili ula ako dyan. Ang epekto naman sa akin, ito na nga, sabi ko, na ito, nahirapan ako na matulog.
0: Lalo, anong oras po ninyo iniinom yung ating rice coffee?
1: Bali, ang 2 days lang kasi ako umaga, tapos sa hapon.
0: So ngayon po, nung tinigil po ninyo yung pag-inom ng rice coffee, gumanda yung tulog ninyo?
1: Oh, nakakatulog na maaga. Tapos, ano, yun lang. Ako, bakit ako ganito yung ano sa akin? Hindi naman ako dati ganito eh. Baka may iba ka kung ano. Ano yun?
0: Opo, baka po hindi naman po rice coffee yung sanhi po noon. Baka po may iba po kayong...
1: Yung nga rin ang ano.
0: Opo, kasi...
1: Yung nga rin ang inano ko.
0: Kasi
1: pero ano, ito tuloy ko rin.
0: Kasi first time yun, tatay. Tatay, kasi first time yun. Ikaw lang, ikaw pa lang. Kasi halos lahat po, tatay, kapag umiinom ng rice coffee, inaantok ako, gumaganda yung tulog. Pero hindi ko naman sinasabing hindi po ikaw tama. Malay po natin eh ano talaga. Kaya nga po tinanong kita kaagad kung tama ba yung produktong iniinom po ninyo, kasi baka po ibang rice coffee 'yon, yung RISE tamang, po 'yun sa atin.
1: Tama
0: naman. Opo.
1: So sinasabi niyo doon sa describe niyo sa ano.
0: Opo, kaya po, yes, kaya nga po, bukod po doon sa ang problema ninyo ay hindi nakakatulog, natulungan naman kayo ng pag-iinom po ng ating rice coffee doon sa inyong sakit sa Balakang, sa UTI.
1: Sa bato.
0: Yun sa bato, so... So okay naman. Tapos yun lang po. Baka lang po, tatay, meron lang ibang factor.
1: Siguro.
0: Na hindi po kayo o kaya may ginagawa o may naiinom po kayong iba na o baka yung nakakain po kayo.
1: Kasi may tinitik din akong gamot na ano eh, yung sa ano, minsan nag-ano kasi nagtatasang ano ko eh, ang ngiti ko. Yun siguro, baka yun.
0: Although wala yung, naman pong problema kung halimbawa kayo po ay umiinom ng maintenance po ninyo sa blood pressure po ninyo. Wala naman pong problema yan. Wala naman pong side effect. Wala naman pong overdose yun. So anyway, para po sa akin ha, wala pong kinalaman doon yung ating rice coffee. Bagkos eh nakakatulong nga po ito sa inyo para, 'di ba?
1: Hindi ko naman sir na ano, pinopoint pa ano ganun.
0: Pero
1: ito ulit para ako mali lang yung ano ko.
0: Oh, kailangan niyo lang po talaga kasi tuloy-tuloy yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Napakaganda po kung itutuloy-tuloy po natin. Opo. Okay po. Sige po, maraming salamat, tatay. Tapos balitaan nyo ako, tatay. Kung talagang, alibawa, itinuloy-tuloy po ninyo at ganun pa rin, balitaan nyo po ako.
1: Sige po, sir.
0: Okay po. Sige po, Tatay Larry. Maraming salamat po. God bless po, Tatay Larry. Mag-iingat po kayo. Salamat po sa inyo. Bye-bye. Thank you very much. Maraming salamat. Si Tatay Larry po ng Pili Ka Marinisur. Usapan nga natin, mga kaibigan, yung ano ba talaga? Kasi yung pagtulog po, maraming factors po yon na kailangan po nating alalahanin para po diba? Kasi baka po sa insomnia, pwedeng insomnia po yan. Ang sintomas po ng insomnia ay yung nagkakaiba-iba, ngunit karaniwang nauugnay po sa tuloy-tuloy na problema sa tulog po natin na nakaka-apekto po sa physical at saka mental na kalusugan ng isang tao. Ang mga sintomas niyan ay yung hirap kang makatulog, madaling magising sa kalagitnaan ng gabi, hirap makabalik sa pagtulog, pag nagising, maagang paggising, pag aantok o matinding pagkapagod sa araw, pagkamayayamutin, pagbabago ng mood o pagkakabalisa, hirap mag-concentrate o kaya problema sa memorya, pagbaba ng kakayahan po sa pang-araw-araw na gawain. Yan po yung mga ano, yan po yung mga tawag dito, sintomas. Yung mga uri naman ng insomnia o yung hirap na makatulog po, mga kaibigan, nandyan din po yung acute insomnia. Mayroon tayong base po sa pag-aaral ay chronic insomnia, may onset insomnia, may maintenance insomnia, meron pong comorbid insomnia, may behavioral insomnia of childhood. So marami pong mga uri naman po yan. At mga komplikasyon naman kapag hindi po nagagamot ang naturang sakit ay yung pong pagbaba ng kakayahang kognitibo, cognitive, ano po, yung mga issues sa mental na kalusugan, paghina po ng immune system, mas mataas na panganib po sa mga chronic na kondisyon sa kalusugan, mas mataas na posibilidad ng aksidente kapag tayo po ay hirap makatulog, mga suliranin sa lipunan at relasyon, at pagbaba po ng kalidad ng buhay. So napakarami pong factors po nito, mga kaibigan, ano po, na dapat po nating isaalang-alang. Kasi talagang mahirap po yung kapag tayo po ay may problema sa pagtulog. Ano po na talagang dapat po ay nakakatulog po talaga tayo sa buong magdamag ng mahabang oras po, mga kaibigan. Kaya sinasabi po sa mga eksperto na yung pong tulog ang isa po sa mga importanteng parte ng ating po namang araw-araw. Kasi po, mga kaibigan, ang pagtulog, napakalagang gawain po yan ang kailangan po ng katawan upang gumana nga po ng maayos yung ating po namang katawan. At marami din pong factors po, mga kaibigan, na dapat po nating ayusin. At siyempre, may mga katanungan din na gaano katagal ang kumpletong tulog ayon po sa paniniwala at payo po ng mga maraming eksperto. Ang isang tao po na nasa hustong edad, nangangailangan po daw ng hindi bababa sa 8 oras sa tulog sa bawat gabi. Pero yung katanungan po kung yung pong atin po namang rice coffee ay isa po sa mga nagiging sanhi ng hindi makakatulog, mukhang hindi po yun, mga kaibigan.

At para po mga kaibigan na tayo po ay magkaroon ng magandang tulog, iwasan po natin ng iwasan po natin na uminom ng mga energy drink po mga kaibigan sa gabi. Ano po, okay sa hapon. Isa rin po, iwasan din po natin magyose bago matulog. Hindi rin po magandang uminom ng alak bago matulog. Bagamat akala ng marami, ito po ay kumbaga rason para makatulog tayo kaagad, yung pag-iinom ng alak. Huwag din pong matulog ng gutom, pero huwag din pong matulog ng busog na busog. Gawin din po natin mga kaibigan na mag-exercise tuwing hapon bago kumain ng hapunan ng mga 30 minutes. At siguraduhin pong maayos at maliwalas ang inyo po namang kwarto bago matulog. Patayin ang ilaw at iwasan po yung magkaroon ng maliwanag na ilaw sa bintana. At siguraduhin din pong walang mga maiingay na naririnig. At bago matulog, huwag na pong mag-isip ng mga bagay na nakakabahala o nakakabalisa. Magbasa po ng libro, gaya po ng nobela o kaya ng Biblia, na nakakawala ng mga bagay na mabigat sa isip. Iwasan din po yung magtrabaho sa kama gamit po ng laptop o tablet. O manood po naman ng sa cellphone. At gawin pong regular ang oras ng tulog po mga kaibigan. At ng pagbangon po mga kaibigan. Dapat regular po. Kung alimbawa alas 8, alas 9 kayo natutulog po ng gabi, gawin po yung regular na gawing alas 9 lagi. At makakatulong nga po yung ating po namang rice coffee dyan para dun po sa mga nahihirapan pong gumawa ng tulog. May mga gamot din po na iniinom pero sabi nga po natin karamihan po dito nangangailangan po ng special na reseta mula po sa iyong doktor. Dahil po ang mga ito ay may maraming side effects po yung mga gamot na yan galing po sa pampatulog po mga kaibigan. Kaya mas maigi po na magpatingin muna sa doktor para ikaw po ay ma-examine at upang malaman kung alin pong gamot ang nararapat po sa inyo. Pero sinasabi ko po sa inyo, malaki po ang maitutulong ng araw-araw na pag-iinom ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

kung sakali naman po na ang sanhi ng insomnia o kaya nang hindi po nakakatulog ay maaaring sakit sa pag-iwas po sa saning ito, maaari din pong baguhin yung sleeping habits po natin. Sapagkat maaari din po ito ang dahilan ng hirap na sa pagtulog po ninyo. Kung hindi pa, umiepekto po yung mga hakbang na ganito, ang doktor po ay maaaring magrekomenda ng ilang behavioral therapy na makakatulong po sa pagtulog. Layunin po kasi ng therapy na yan. Na ituro po sa pasyente yung mga tamang sleeping habits o yung mga dapat na hindi gawin o dapat gawin bago matulog. Mga ilang relaxation therapy din na itinuturo na makakatulong po sa mas mahaba at malalim na tulog.

Basta po araw-arawin po mga kaibigan yung pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre mga kaibigan yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Makakatulong po yan sa ating po namang kalusugan. Kung ito po yung araw-araw po nating gagamitin, iinumin yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Taglay po nito kasi mga kaibigan yung nutrisyon, na kung minsan yan po yung kakulangan sa ating po namang katawan. Yung nutrisyon na yun mga kaibigan ay kailangan na kumpleto po tayo noon para po naman sa hindi lang po sa pagtulog kundi sa buong kalusugan po natin. So yung pong pag-iinom po araw-araw ng ating rice coffee, 2 hanggang 3 sachet sa isang araw po ay malaking bagay po sa atin para po naman mapunan yung kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan. At the same time po mga kaibigan, malinisan po naman ang buong katawan po natin mga kaibigan. Galing po naman doon sa mga basura na na-stack na po dyan sa loob po ng ating katawan. Kailangan pong maalis yun sa pamamagitan po naman ng tamang nutrisyon. Dahil po naman sa ating Rice Coffee Mix

0: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
2: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na, ano, napupuyat sa, ano, hindi ako napapagod sa biyahe.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 8:16.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati. Apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:30.
1: Ang akong anak mao si Yuri Shane Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Nabuntoran, Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya na tingala lang mi nagabi na mog dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli sa doktor pag uli na mo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo mata ko kadlon masakit jud kaayo magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginan sa iyang sakit. Maon na kung ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

As IT Technician, Danmar Alvin Batyansila, DXJZ 93.7, Heart FM Bukidnon, now concludes today's broadcast. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 5:09.
1: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
2: May buhay sa makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pamunahing solidaryo sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawa, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate, at B-Complex Vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Thunder FM again, the Odyssey City, 93.7 Thunder FM, Bukidnon. Hey, we got 14 minutes. Makalipas ang alas 6 ng umaga. Good morning, everybody. May buntang sa tanan. May buntang! Ayo! Kamusta po kayo na? Brand new day today. Araw ng Webes! Aba, 8 na. Oo, sa buwan ng Oktubre. Abay, 86 na alam na lang. Ay, 80 ba? Ay, hindi pala. 78 na lang. Sorry. Baligtad. 78. 87 dapat yun eh. But 78 days. Tama ba? 78 days na lang. Pasko na. Ay! Ano pa nga ba? They're pretty excited about the upcoming Christmas. Pero bago kayo mag-excited sa upcoming Christmas, may dadaanan pa tayong Toros Los Santos. Diba? Oh, Undas 2026. Well, Jason Steele ang inyong kabiling on this very beautiful Thursday morning. Ano plano mo? Sweetheart, baka may lakad ka, baka may mga pupuntahan ka, o di kaya may pasok ka sa trabaho. Eto na, langga, dali. Text mo na ako. Magpaalam ka na. Di naman kaya mananghid na. Dali na. Sige, sabi mo na sa akin saan ba punta mo ngayon. Saan ang destination mo? Sino gusto mong ipa-shoutout? 0961-8924-927. Otro ha. That's 0961-8924-927. Press those numbers and be with me hanggang alas 9 ng umaga. Uy, meron tayong mga bugas at groceries ha, para po sa inyong mga sweethearts. Kaya naman, hoy, manatiling nakikinig. Baka pangalan mo na mabanggit at manalo ka ng bugas at groceries. 16 minutes down, 6 o'clock. So, daling lamang ha, commercial break muna tayo sa glit. Magbabalik tayo with more. Bye, buntag! Padayin lang mga sweethearts sa magpaminaw ha. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Hardcore.
1: Heart 92.7.
2: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng makulis. Nakalamitan chicken fillet.
3: Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon ah. Baka naman dahil inalagaan ko na ang daily wellness ko.
4: May sekreto?
3: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo ring suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangang 1,000 IU ng ating katawan.
5: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
6: Nutrimax Vitamin D3. Max beneficio, max efektibo.
7: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores. Available na rin sa newly opened Rika drugstore sa Manolo Fortich Branch.
8: Nangita

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kaya mga 83 na ito.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon. Hey, that's Feeder Karma for you. Pag-ibig ay kanibalismo at 29 minutes after 6 o'clock. Isang magandang umaga. Uy, ang dami na agad gising. Ang dami na agad nagpaparamdam sa atin ngayong umaga. Shoutout, happy birthday kay Nonita Abanser. Di pala, Abansena. Abanser. Nonita Abansena, happy birthday. Galing sa Bahar Family ng Black 2 Puntod. Nakuha na ba yung bugas at groceries ng Bahar Family? Si William Bahar, alam ko na nalo yan. Ito, good morning, shout out. And good morning kay sa apo na si Erica Plong Plong, kay Edgebong, kay LJ, kay Budoy, kay Chantiaco. Badang umaga din kay Pren Sendiana. And kay Duday, good morning. And to Eski, kay sorry kayo, taas kayo ang greetings. Okay na, why problema? May buntag. Tagang salamat ha. Sana magandang inyong mga umaga. Sinalang, all the way from Upper Garmen. Magandang umaga din po sa inyo. Thank you so much. At saka ang Galas family, magandang umaga po. Si Tatay Nicolás, si Mami Elaine, at si Lilil. Yan, magandang umaga po sa inyo. At saka si Jeline and Glenn. Good morning. Tagang salamat sa inyong paspageti kahapon. Lami kayo, bye. Thank you. Belated happy birthday sa kanilang si Elaine Nicole ba yun? Na nag-birthday kahapon. Belated happy birthday yesterday. 30 minutes now, 6 o'clock. Abangan natin mamaya ang pinakaunang draw. Mananalo po ng bugas at groceries, ha? Ako, baka ikaw yun. I'm pretty excited na malaman kung sino ba ang brand new winner. Actually, winners yan. Kasi oras-oras po, may mananalo sa araw na ito. Well, araw-araw naman na nangyayari yan. Hindi na nakakapagtaka yan. Still with me, ako po si Jason Steele hanggang alas 9. Oy, padayon lang sa magpaminaw, sweetheart, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 93.7. This is Heart FM.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
3: EXL Makabuhay Plus, Dietary Capsule 1, siksik sa sustansya at vitamina, gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus, Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
4: Karong umaabot, Oktubre 15 o Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
2: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel, Maramag, Bukidnon ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count con CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C con HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye checkup, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hantud alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hantud alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod. Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
4: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
5: With heart.
6: The best mix of music
7: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Thunder FM ke gyan dior siri 93.7 Thunder FM bugin on eh 45 minutes na pagkalipas ang alas 6 ng umaga oras at isa atin na Playtime Entertainment Born for Happiness. So far, maganda naman daw ang signal natin dyan sa may Don Carlos. Magandang umaga, Shadrack Rodrigo ng Don Carlos Buginon. Maraming maraming salamat sa palaging pag-update mo. May buntag sa imuha, di handa pita. Mga taga kamamanan, nagmata na! Sina Roxanne Mancha, kina Wilmer Osorno, Samuel Mosqueda, kina Bernard Tismo, kay Lilia Sususco, perte kina Lorna Bismanos, Mercy Inday Mansueto, kina Ninyo and Isabel Bactong, Marisa Duruin, Leila Raz, at ang BBQ family, oh, nagmata na sila. Good morning! May buntag! Sana'y magandangin yung mga umaga dyan. Nangapi na mo? Ha? Pangapi na! Oh, may buntag ha! Oh, sige, sige. Palitan ng pants sa mga bakery. Oy, sticky yung bakery pala. O, dyan sa may bagay ng kamamanan yung Jonas, ha? Magandang magandang umaga, dagang salamat. Yan na, eto na, eto na ang bugas at groceries. O, paminaw, bubunot agad tayo. Ben naman ang winner! O, sa oras na ito. Ruleta! Saan lugar tayo bubunot? Ang aming studio matatagpuan po sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Barangay 31! Puro tayo sa dropbox sa Barangay 31. Tuara, ang nakasulat ay Barangay 31 lang. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula Barangay 31, Jemson Noble Franca. Jemson Noble Franca, congratulations! Nakadaog kang bugas at groceries, pumunta ka dito para maklaim mo na ang iyong papremyo. Ha, valid ID lamang ang kailangan. Sumayin niyo ang ating The Price is Rise Overload at ito po inihatid sa atin ng Cabin Enterprises where your piso gets more value. And for a break, magbabalik tayo with more. Standby lang, mga sweethearts! 93.7
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsay imong ngalan gani? Ma'am, ug taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsay imo ang gibati sa una?
2: Labad jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Capricorn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas and then dito ako magdugay doon sa CR kung magdala pang cellphone araw magkabawas karon paglingkod sigida
1: kalibang dayon. Wow, kumusta ang pagtulog ni mo ma'am?
2: Okay kaayo, wala ko problema sa tulog.
1: Wow, thank you kaayo ma'am Marlo.
3: Sa matag pamilya lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit o diba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes, Heart FM. Balita, pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart, 92.7.
1: Ang adlaw nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
1: Ayun, unsa may mong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kaay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas mo nang ni dako ko ka isang tanan gani sa niagin 83 pa karon ni 73 na lang mo nang ripay ko ani nga tungod aning capricorn mo ani sa usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapit po kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
1: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Mao ka to si Ma'am Carmina sa Luwer Erasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
0: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Visa applications sa Pilipinas, tumaas naman ng 20%.
7: Headlines sa ating balitang lokal, United Residents of Uptown CDO Quinestion, ang 8.5 billion pesos na utang para sa bagong City Hall.
6: BFA CDO nagdadala o nagbabala naman sa mataas sa temperatura na posibleng magdagdag sa panganib ng sunog.
7: At headline naman sa ating balitang lokal pa rin, Chinese national arestado sa CDO. Mahigit 89,000 pesos na halaga ng Peking season.
6: Samantala, 30 dating rebelde na bigyan naman ng dagdag na kasanayan sa UMA sa Balay Program.
7: Headlines sa ating balita, Bukidnon, 7,500 hectare na lupa sa Quezon, target sa reforestation project.
6: Samantala naman, mga vendors sa Valencia Public Market pinag-iingat sa kalinisan.
7: At balitang Bukidnon pa rin, 3 taong gulang na bata patay matapos umanod sa sapa sa Malaybalay City.
6: Samantala naman sa ating balitang Mindanao, 2 lindol na italang kahapon sa probinsya ng Davao Oriental.
7: Headline naman sa ating balitang international, French police gumamit ng tear gas sa libo-libong protesters.
6: Sa iba yung dagat pa rin, palanagsak sa isang paaralan sa Turkey, isa patay.
7: At sa ating balitang pampalakasan, Iyala out na sa WTA sa finals race.
6: Sa ating showbiz balita naman, Aiko Melendez engaged na kay Juan Mig Bondo.
0: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
6: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maibuntag, Pilipinas. Araw po ngayon ang Huwebes, Oktubre 8, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department. At sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
7: Nel Arshala.
6: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa Italia, ng ating mga balita.
0: Heart FM, Balitang Nasyonal.
6: Oras natin ngayon, 22 minuto makalipas sa ikabito na nagmamadaling umaga. Unang sahanay ng ating balitang nasyonal.
0: Heart FM, balita.
6: Tumaas ang bilang ng mga walang trabaho sa Pilipinas noong Agosto, kung saan mas mataas pa rin ito kumpara sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Ayon sa PSA, nasa 2.77 million ang jobless Filipinos noong Agosto. Mas mababa naman sa 3.14 million noong Hulyo, ngunit mas mataas sa 2.3 million na naitala noong Agosto ng nakaraang taon. Katumbas ito ng unemployment rate na 5.3%, habang bagay ng tumaas naman ang employment rate sa 94.7% o 49.79 million na may trabaho. Samantala, bumaba ang average of working hours sa 39.2 oras kada linggo dahil sa masamang panahon at pagbaha na nagdulot pa rin o nagdulot naman ng suspensyon sa mga trabaho.
7: Samantala, Senate approval para sa pagpapalawig ng sesyon ng Oktubre 12 ang formal na hiningi ng Kamara upang mabigyan ng sapat na panahon ang pagpasa sa third and final reading ng panukalan 7.2 trillion pesos na 2027 national budget sa ilalim ng kasalukuyang congressional schedule Oktubre 9, ang huling sesyon session day bago ang recess mula Oktubre 10 hanggang Nobyembre 8. Kung papayagan ng Senado, maaaring magpatuloy ang sesyon ng Kamara hanggang Oktubre 12 para maipasa ang budget bill sa third reading. Kailangan ng pagitan ng 3 araw bago maisalang sa third reading ang panukalang batas matapos ito maprubahan sa second reading. Samantala, umabot naman sa 116.3 billion pesos ang amendments na inihanda ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARS para sa 2027 Generational o General Appropriations Bill.
6: Aras natin, 7:24 na nagmamadaling umaga. Samantala, pangulisanin ng ating balitang nasyonal, tumaas naman ang 20% nitong taon ng visa applications sa Pilipinas. Ito ayon sa datos ng BFS Global sa kabila ng pagtaas ng airfares ngayong taon. Pinakamalaki ang 28% increase sa visa applications para sa non-Schengen o Schengen destinations, kabilang na ang Australia, Canada, Japan, Saudi Arabia at United Kingdom. Samantala, stable naman ang demand para sa Schengen visa, kung saan kabilang ang mga destination ng mga Pilipino ang Germany, Greece, Italy, Netherlands at Switzerland. Tumaas din na 58% ang gumamit ng visa at your doorstep na nagpapayag o nagpapapayag sa mga aplikant na magpasa ng documents at magparehi store ng biometrics mula sa kanilang bahay. Inaasahan naman ang BFS Global na magpapatuloy ang pagtaas ng visa applications hanggang sa katapusan ng taon, lalo na't karaniwang tumataas ang overseas travel ng mga Pilipino sa tuwing sasapit ang Christmas season. Aras 7:25 na nagmamadaling umaga, inyo pong napakinggan ang balitang nasyonal. Samantala, bago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
0: Heart FM, Balitang Lokal.
6: Sa ating balitang lokal, kini-question ng United Residents of Uptown CDO ang planong 8.5 billion pesos na pangungutang ng City Government of Cagayan de Oro. Ito'y para pondohan naman ang pagtatayo ng bagong City Hall sa bahagi ng Zayas. Sa open letter ng grupo kay Mayor Rolando Clarix Uy, hiniling nilang unahin muna ng lokal na pamahalaan ng mga problema sa trapiko at pagkompleto sa mga kasalukuyang proyekto bago kumuha ng panibagong malaking loan. Ayon sa grupo, posibleng magkaroon ng dagdag na traffic congestion sa uptown ng mga kalapit o kasama na rin ang mga kalapit na lugar kapag inilipat naman ng City Hall sa Zayas. Dito'y dahil dadami ang mga empleyado, residente at mga mamamayang pupunta sa lugar para sa serbisyo ng pamahalaan. Dahil dito, hinihiling ng grupo ang isang malinaw na traffic impact study at transport plan, gayon din ang mas malawak na konsultasyon sa mga residente bago isulong ang naturang proyekto. Aras 7:26 na nagmamadaling umaga, dagdag pa rin sa hanin ng ating balitang lokal, tanggapin natin ang isang report mula sa labas ng ating himpilan. Ito po'y may kaugnayan sa babala po ng BFP CDO. Ito nga po'y dahil sa mataas daw na temperatura ay posibleng magdagdag sa panganib ng sunog. Ang nilalaman na detalye ng balitang yan ating tanggapin mula po sa ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, mayong buntag! Detalye!
4: Dan paalala ang Bureau of Fire Protection Cagayan de Oro sa publiko na maging mas maingat laban sa sunog, lalo na sa panahon ng mataas na temperatura at panapanahong epekto ng El Nino. Ayon kay Chief Intelligence and Investigation Fire Inspector Mary Renaline Ladrillo Salga, dapat iwasan ang pagsusunog ng basura malapit sa mga bahay at iba pang sakturang gawa sa madaling masunog na materyales. Pinag-iingat din ng mga magulang na huwag hayaang maabot ng mga bata o maabot ng mga bata ang mga posporo, lighter at kandila upang maiwasan ang aksidenteng sunog. Samantala, hinimok ng BFP ang mga pamilya na suriin ng regular ang kanilang electrical wiring at holiday lights at tiyaking hindi overloaded ang mga saksakan upang maiwasan ang electrical related fire. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso sa Pisyong May Puso.
6: Ligang salamat, Tony Gonzales, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa lungsod ng Cagayan de Oro.
7: Samantala, arestado naman ang isang Chinese national matapos masamsam ng CIDG ang mahigit sa 160 kahon ng umano'y Peking seasoning na nagkakahalaga ng 896,000 pesos sa Barangay Bulwak, Cagayan de Oro City, Camacailan. Nahuli ang negosyante at may-ari ng tindahan habang umano'y nagbebenta ng naturang produkto. Iniimbestigahan ang sospek dahil sa posibleng paglabag sa Republic Act 8923 o ang Intellectual Property Code of the Philippines. Nagpaalala ang CIDG sa publiko na iwasang bumili ng mga peking produktong pagkain dahil maaaring hindi ito dumaan sa wastong pagsusuri sa kalidad at kaligtasan.
6: Oras alas 7:28 ng nagmamadaling umaga. Samantala, panghuli sa hanay ng ating balitang lokal, na bigyan naman ng dagdag na kaalaman at oportunidad sa kabuhayan ang 30 dating rebelde sa isinagawang Umasa Balay Lecture Kamangkailan. Layunin ng programa na matulungan ang mga benepesyaryo sa kanilang pagbabalik at muling pangigibahagi sa komunidad sa pamamagitan naman ng praktikal na kaalaman at mga kasanayang maaaring magamit sa paghahanap at magpapaunlad ng kabuhayan. Kabilang sa mga dinalangay sa lecture ng mga usapin makatutulong sa magdadatang na mas produktibo at matatag na pamumuhay. Inikayat naman ni Provincial Agriculture Office Consultant Perfecto Rom Jr. ang mga kalahok na isabuhay at gamitin ang kanilang mga natutunan. Ito'y upang mapaunlad ang kanilang kabuhayan at magkaroon ng mas maayos na kinabukasan. Oras natin, 7:29 na nagmamadaling umaga. Inyo pong natungayan ang unang bahagi ng ating balitaan na binubuo ng ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng maiksing commercial break, pagkatapos po niyan, ay sasayin nyo naman ang ikalawang bahagi nito na binubuo ng mga balita mula sa Bukidnon, mga balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa iba yung Dagat International, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita. 93.7,
8: this is Heart FM. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
9: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!
10: Karong umaabot, October Oktubre 15 og adyos 6. Isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
11: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, X-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kon CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C kon HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
10: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
12: With heart.
0: The best mix of music
5: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
6: Pagkaman sa umiiral na ordinansa at maaari ring bawiin ang kanilang permit kung magpapatuloy ang paglamag hanggang sa ikatlong offense. Samantala, humingi naman ang pangunawang opisyal sa mga mamimili kung may mga bahaging basa pa sa palengke habang sinasagawa ang regular na paglilinis at pagpapatuyo dito.
0: Heart FM Balita.
6: Oras natin, alas 7.35 na nagmamadaling umaga. Samantala, panghuli sa hanay ng ating mga balita mula pa rin sa Bukidnon. Patay naman ang isang 3 taong gulang na batang lalaki. Ito'y matapos sumanong maanod sa sapa sa City of Santa Cruz sa Purok 25, Barangay Kasisang, Balaybalay City. Naganap ang insidente noong hapon ng Oktubre 6 nang humingi ng tulong ang 20 taong gulang na ina ng bata sa mga barangay tanod at barangay public safety officers o BPSO para sa paghahanap sa kanyang anak. Ayon pa sa ulat, nasa trabaho ang ina na mangyari ang insidente habang naiwan ang bata sa kanyang lola. Sa sinagawang search operation ng mga BPSO, nakita ang bata na palutang-lutang sa bahagi ng sapa at agad na dinala sa Provincial Hospital. Gayman, dineklarang wala ng buhay ang bata. Samantala, nagpaalala ang barangay captain ng Kasisang sa mga residenteng nakatira, malapit lamang sa mga sapa na mag-ingat, lalo na ngayong madalas ang mga pag-ulan.
0: Heart FM Balita.
6: Oras natin, alas 7.36, nagmamadaling umaga. Oras na yan natin sa atin ang Big Shot Hotdog. Kagat pa lang, panalo na!
0: Heart FM Balita.
6: Ngayon naman, dumagot tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
0: Heart FM Balitang Mindanao.
6: Sa ating Balitang Mindanao, 2 lindol na itala kahapon ha. Diyan po sa probinsya ng Davao Oriental. Ang nilalaman ng balitang yan, ating pakinggan at alamin, mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maayong buntag. Detalye.
13: Dalawang magkahiwalay na pagyanig ang naitala sa Davao Oriental kahapon ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOX. Ang unang lindol ay magnitude 2.8 at nangyari bandang alas 4 ng madaling araw, habang ang magnitude 2.3 naman ay naitala bandang alas 5 ng umaga. Ang magnitude 2.8 na lindol ay may lalim ng 188 kilometers at naitala sa layo humigit kumulang 76 na kilometro timog silangan ng Tarragona. Samantala, ang magnitude 2.3 na pagyanig ay may lalim na 53 kilometers at naitala sa layong 38 kilometro timog silangan ng Governor Generoso. Patuloy namang pinapayuhan ang mga residente na manatiling kalmado at alerto sa posibleng aftershocks o ibang pagyanig. Hinihikayat ng publiko na kumuha lamang ng impormasyon mula sa PHIVOLCS at iba pang opisyal na ahensya. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
0: Heart FM Balita.
6: Bigang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
0: Heart FM Balita.
6: Oras natin na 7:38 na nagmamadaling umaga. Bago naman tayo ngayon sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
0: Heart FM Balitang International.
6: Napilitang gumamit ng tear gas at water cannon sa iba't ibang bahagi ng France ang mga French police. Ito'y matapos sumiklab ang marahas na sagupaan laban sa libo-libo mag-aaral at mga demonstrador na nagpo-protesta dahil sa matinig kakulangan ng pondo para sa mga high school. Ayon sa French Interior Ministry, may gate 250,000 ng mga protesters at nagmarcha naman sa buong bansa. Habang sinabi naman ng isang teachers union na nasa 2,000 high schools ang nagsara dahil sa mga protesta. Samantala, sinabahan ng kaso ang isang police officer matapos tamaan ng projectile ang isang binatilyo sa protesta malapit naman sa Paris noong nakaraang linggo. Samantala, ikinamatay naman ang isang mag-aaral sa Istanbul, Turkey ang pananagsang ng isa pang mag-aaral sa isang paaralan itong Martes. Unang naiulat na nasa kritikal na kondisyon ng biktima bago ito nasawi mula sa mga natamong sugat. Dito pang mag-aaral naman ang naitalang sugatan mula sa pananagsang. Naganap ang insidente sa isang paaralan sa Basaghir sa bandang Silagang Kanluran ng lungsod ng Istanbul. Batay kay Istanbul Government Davut Gul, residente ng nasabing lugar ang suspect na mula pa sa ibang paaralan at pumasok na lamang ito sa eskwelahan ng mga biktima kung saan naman naganap ang pananagsang. Nasa ilalim na ng kustudiya ang 15 taong gulang na grade 10 student na umarin na sa likod ng pananagsak at nakatakda na rin isa ilalim sa proseso ng hukuman. Oras natin, alas 7:40 na nagmamadaling umaga. Dumako tayo sa mga balitang pampalakasan.
0: Heart FM Sports Balita.
6: Sa ating balita pampalakasan, tuluyan ang nawala sa WTA Finals Race ang Pinoy tennis star na si Alex Ayala matapos hindi makasali sa China Open para sa kanyang kampanya kasama naman ang Team Philippines sa 28th Asian Games. May ex na sa pangalan ni Ayala sa WTA Live Race, indikasyon na hindi na siya pasok sa top 8 na magkakwalify sa season-ending tournament. Kasalukuyang nasa number 17 si Ayala na may 2,181 points habang nasa number 8 si Linda Noskova na mayroong 4,354 points. Malaki ang naging epekto sa kanyang qualification bid na pag-skip sa China Open para sa Asian Games kung saan nag-uwi siya ng bronze medal matapos umabot sa semifinals. Dahil dito, tuluyan ang nawala ang chance na Ayala na makapasok sa WTA Finals na nakatakda sa November 8 hanggang 15 sa bahagi naman ng Indian Wells.
0: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
6: Sa atin namang Showbiz Balita, engaged na si Aiko Melendez sa dating aktor na si Juan Mig Bondoc. Ito'y matapos siyang surprise ang alukin ito ng kasal sa puntod ng kanyang yumaong ama na si Jimmy Melendez sa Himlayang Pilipino. Sa vlog na The Proposal, lumuhod si Juan Mig at nagabot ang engagement ring kay Aiko na kalauna naman ay nagsabi ng yes. Ibinahagi rin ni Aiko sa vlog na opisyal na siyang engaged at malapit na maging Mrs. Bondong. Papatid na muli nagkabalikan sina Aiko at Juan Miguel nito lamang Pebrero at kinumpirma ang kanilang relasyon matapos ang kanilang 29 na taong pagkakahiwalay. Abay, congratulations ha kay Mr. and Mrs. Hindi pa officially ha. Mr. and Mrs. Bondong. Ano pa lang? Nakatakdang maging Mr. and Mrs. Bondong pa lang. Aba, napanood ko 'yan ha. Pero parang ano, pag nanonood ka ng mga proposal ng mga medyo may edad na, parang wala na yung masyadong kilig ano. Hindi kagaya nung ay ng mga bata-bata pa. Ano, mga medyo tweetums-tweetums ng mga bata-batang mga artista. Pag nakita mo may nag-propose, medyo may kilig pa. Pero pag may mga edad na, parang teka lang. Diba? At anyway, congratulations. Mahaba-haba din na naging laban nila, ha? Pagkatapos sila maghiwalay after 29 years, nagkabalikan. Kasi ang kwento pala nito, itong si Juan Miguel Bondong, hindi pinapansin nung Aiko Melendez. Siyempre, di ba? Aiko Melendez siya nung araw, eh. Bago nagkaroon ng Juan Miguel Bondong, mayroon ng Aiko Melendez. At talaga namang sabi nga ay, may pangalan na at malaking pangalan na yung Aiko Melendez nung panahon na yun. Eh, di ba nga, nasama pa si Aiko Melendez noon sa isang kontrobersiya noong Metro Manila Film Festival, yung Famous Cam. MMFFF ba yun? Parang ganun. Manila Film Fest pala. Manila Film Festival. Ayan, MMFF. Yun. So, ibig sabihin, wala pa si Juan Miguel Bondong noon. Meron ng Aiko Melendez. Pero imagine mo ha, sa huli, sa bandang huli, sino ba ang nag-aakala na magkakatuluyan pala? Kaya kayo ha, kung halimbawa meron kayo nagugustuhan, o maaaring ngayon, hindi kayo, pero baka darating ang panahon, kayo pala sa bandang hulihan. Ay! Congratulations kay Aiko Melendez at saka kay Juan Miguel Bondong. Sumayin nyo ang ating balitang showbiz sa araw na ito.
14: Heart FM, showbiz balita.
6: Oras natin, alas 7:43 na nagmamadaling umaga. Ito muna, alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
14: RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
6: Nasa ninyo natin si HBG Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning!
15: Good morning, Mar. Good morning, sweetheart. Kanina, galing tayong Agora Bus Terminal. May kaluwagan pa naman. Diretso-diretso papunta ko ng Lapasan Highway. Maluwag. Maliban lang dyan sa may siya privado. May isang elementary school dyan sa may banda po ng Lapasan. May build up na. Diretso-diretso papunta po ng Gusa. Ganon pa rin sa Gusa. May stop and go lang po dyan sa banda po ng Galaxy, papunta po ng Coastal Road. Hanggang nakarating tayo banda po ng Kukman, may kaluwagan pa naman, dito siya papunta ng Baloy. Maluwag pa naman, hanggang nakabalik ako ulit, dyan po sa banda po na pagbalik ko, dyan po sa banda ng Kusa, papunta ng Gerbura Extension. Pabuild up na po dyan sa ngayon, Mar. Dito papunta po ng Tronin, Kamamanan. Maluwag naman dito hanggang sa ngayon, Mar.
6: Ayos! Sige. May pasahero ka ba sa oras na to?
15: May pasahero si ma'am.
6: Alright, ingatan si ma'am at ingatan ang pagmamaneho. Thank you sa iyong update, HBG Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi.
15: Ayan ang liti sitwasyon ng mga kasadang nadaanan ko ngayon. Heart Posada Group, Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
14: RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
6: Oras natin, alas 7:45 na nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapan, mga balita para po sa araw na ito ng Webes, Oktubre 8, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
14: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
6: Headlines sa ating balitang nasyonal, bilang ng walang trabaho mas tumaas pa rin kesa naman noong taong 2025. Senate approval sa pagpapalawig ng sesyon, hiningi naman ng Kamara. Balitang National Parent Visa Application sa Pilipinas, tumaas ng 20%. Headlines sa ating balitang lokal, United Residents of Uptown CDO, inwesto naman ng 8.5 billion na utang para sa bagong City Hall. Samantala, balitang lokal pa rin, DFP-CDO, nagbabala sa mataas sa temperatura na posibleng magdagdag sa panganib naman ng sunog. Samantala, sa balitang lokal pa rin, Chinese National, arestado naman sa CDO, 896,000 pesos na halaga ng Peking seasoning na samsam. Sa balitang lokal pa rin, 30 dating rebelde nabigyan naman ng dagdag na kasanayan sa umas sa balay program. Samantala, sa ating balitang Bukidnon, 7,500 hektaryang lupa sa Quezon, target sa reforestation project. Samantala, mga vendors sa Valencia Public Market pinag-iingat naman sa kalinisan. Headline sa ating balitang Bukidnon pa rin, 3 taong gulang na bata patay matapos maanod sa saba sa bahagi naman ng Malaybalay. Sa ating balitang Mindanao, 2 lindol na itala naman kahapon sa probinsya ng Davao Oriental. Sa balita pa rin o by headline pa rin sa Ibayong Dagat naman, friends sa police gumamit ng tear gas sa libu-libong mga protesters. At sa balitang international pa rin, pananagsak sa isang paaralan sa Turkey, isa naman patay. Sa bandala, headline sa ating balitang sports, Ayala out na sa WTA Finals Race. At sa ating showbiz balita, Aiko Melendez engaged na kay Juan Mig Bondo.
16: Heart FM Balita.
6: Oras natin, 48 minuto na magkalipas ang alas 7 ng nagmamadaling umaga. Ay, makinig mo na kayo mabuti ha. Ay, kada bulan, problema nato ang mga bayronon. Bayad na po sa kuryente, tubig o internet. Taas na po nga biyahe o linya sa mga payment centers. May na lang kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa bills with GBills. Likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW, i-receive sa GCash para diretso na nga magamit pambayad sa GBills. Kasagaran sa pagdawa at og padala gikan abroad, adunay mga extra fees sa ubang merchants, mao nga maminusan pa ang pinaghirapan nga gipadala. Maayo na lang kay libre ang pag-claim sa remittance sa gikan abroad via cash in sa GCash app. Pwede usab mag-cash in og libre sa mga official GCash app partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug guban pa. 108,000 pesos ang pwede i-cash in nga libre kada bulan. Mao nga kung GCash, masayo ang kinabuhi sa pagkuha sa padala o pagbayad sa bills, dili na kinahanglan mo pila o mabiyahe pa. Libre pagyod ang cash in, maunga mag GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 0272139999. Other networks fees may apply to know more. GXchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash in fee, walang kaltas. Free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partners Merchants Nationwide. Oras natin, uy! Teka muna, 10 minuto bago sumapit ang... Uy! Ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Abay, ilang araw na lang? Clark, ilang araw na lang? 78 days! Pasko na! Ay! Napakalapit na po ng Pasko, ha? Hindi natin namamalayan. Oo. Oh. Eh, eto muna. Yung mga nagpapashoutout sa atin, ang dami-dami na nagsipag-comment dito. Yung mga di pa nagsishare, mag-share kayo noong live natin, ha? O galing nyo mag-share para naman yung mga kasama natin, yung mga friends natin sa Facebook, updated po sa mga balita. Alright? Eto muna, yung mga nagpapashoutout sa atin, i-shoutout natin ang mga sumusunod. Gales Family! Hindi ano ma-absent, oh. Magandang umaga sa Gales Family. Kita, Tay Nicolas, kay Mami Elaine, kay Jeline, kay Lilil Giev, yun, oh. Kay, sino pa ba? Si Glenn, yun, oh. Magandang umaga! Dagang salamat ha. Dagang salamat. Watching now sa may barangay 17 Burgos del Pilar. Derek Ramsey. Nanonood din sa atin si Marfox. Yon. Good morning, good morning. Amy Balumadres, magandang umaga. Good morning daw Mar and Nell. Si Clark daw, magandang umaga. Ganun din kay Mami Marilyn and Sheila Villacruzis. Gabgab kay Gabby, kay Greta. Thanks and more power. Good morning. Hi, Muntag, Nefot and Guard. Ayun, oh, shout out, Nefot and Guard. Hi, Muntag. Marites Makited. Yeah, magkita ko maga rin. Watching here at Pangantukan, Muginon. Rosa Olandres Macha, magkita ko maga. Hi to my BFF, Amy Balumadres, Family Olandres, Timbal, Macha, Alcolea, Carpio, Balumadres. Oh, thank you daw, magandang umaga sa inyo. Mahaw na muli ha. Mahaw! Gemma Palangad, Pupos, magandang umaga. Shoutout mga taga na taanto, taga Zone 10 Upper Carmen, naminaw karon. Uy, good morning. Shoutout sa lahat ng sweethearts who's watching now. Busy lang, nag-repair, check down ng unit, long distance ang biyahe mamaya. Sumilaw bukid nun. Aba, si HPG ito, HPG J. Good morning, Jay. Beverly Ann Basmayor Sigla, maibuntag. Shoutout daw sa kanyang anak, kay Kesha. Birthday niya today. Nasa school karon sa Taguloan National High School. Happy birthday! Uy, sa lahat ng mga nagsiselebrate ng kanilang mga birthdays today, happy birthday! Baka hiring kayo ng taga-kain, ha? Palagay kayo, now hiring, taga-kain. Paparoon, magandang umaga rin. Eto, Mami Marilyn Gonzalez. A blissful morning sa inyong dalawa. Happy morning to Amy and Miles Balumadra sa Kamamanan. Nona Joy and Esther Cordero ng LDCU Compound. Good morning, kina Lita Pabella, Annalisa Niones, Rosaline Uau of Chavez Compound, Zone 2. Good morning! Yan o. Mahaw na diha. Ang katagatat, CDO. Sa lahat ng students and staff ng DATS Technical and Driving School, malapit po dyan sa may SM Uptown Daffodil Street, Camellia Homes, Uptown CDO. At syempre, good morning din sa mga taga-DATS Driving School, CM Recto Street, Malaybalay City. Good morning! Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Jovi Ayo! Maayang buntag! At sa lahat po ng mga nakatutok pa at nakasubaybay sa atin ngayon. Sa text line naman natin, magandang umaga daw ang De La Fuente family. Yan, good morning mga taga... Uy! Swaga nito. Yan o, TY sa inyong pagpaminaw dihang dapita. Sina Ate Fel!
17: Isang ba yun? Parang hindi ko nabasa yung message mo kanina. Halit yun, nakita ko yun sa...
6: Anyway. Sige. Magandang umaga mga tagalapasan. Thank you so much. Si Vera! Magandang umaga! Happy birthday to Miss Marge Leocadio, ang owner ng Tiny Bubbles to the Art Cafe. Yan, magandang umaga po. Happy birthday kay Miss Marge Leocadio. Yan, today. Yan na. Siya, abangan din mamaya yung mga winners natin ng Bugas at Groceries. Maraming tayong draw. Oras-oras, may mananalo ng Bugas at Groceries, ha? Kaya raman, sweetheart, manatiling nakatutok lamang dito lamang sa Hard FM para makadaog na ka ng mga papremyo. Oras natin! Uy, 5 minuto bago sumamit ang 8:00 ng umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalam ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Buginon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arshaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark John Paul Montibo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Batchansila sa bahagi naman ng Buginon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department. At sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, ako naman ang inyong naging tagapaghatid ng balita, Marla Urenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
18: Inihatid sa inyo ang mga likalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
19: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.